0: the joy. And joy, and joy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Hello ka ninyong tanan. Mami Joy po, oban na po sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod ka na to si Yaki Laboratory, tigga mas epektibong haplas. Sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produkto nga kani, mas epektibo dapat. Masulayan na ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, nga dunay daghang sagol, nga mga epektibong mga herbal plants na sulayan nga kung unsa ka epektibo. Aron magtangon ang mga panuhot mga higala, pagpanakit sa kalawasan o sakit sa tiyan. Kining sakit sa tiyan, grabe. Effective gyud kining ato ang Yaki Liniment Oil. Ang kabag, usa ka balatian nga bloated. Kanang muburot ang imong tiyan kung gibutdan ang usa ka tao. Dagan hinungdan nga no butdan og tiyan ang uban. Siyempre ang butdan tiyan mangyud. Nabagoy butdan nga ilong. Ang uban ani tungod kay dunay balatian nga ulcer mga higala na pasmo tungod nga sa ginakaon o nasubrahan sa pagkaon. Ingno na nato. Muna nga ang tiyan muburot, nahanginan, dili na masabtan kung unsa ang batio ni ini. Ang kabag o gas pain mahimo tungod sa ginahimo sa mga bakterya nga nakapuyo sa atong bituka o tinai. Sa komposisyong chemical nga mga gikaon nga wala na tunaw sa small intestine. O sa kaparte sa atong tinai, hilabi na ang taas sa fiber sama sa mga prutas o gulay. O usahay maingunta nga maayo ang prutas o gulay pero kapag maadto na di ay kani sa gamay nga mga tinai, dili na po di ay nga makaayo. O kung dili na siya matunaw. Dapat bago siya maadto sa small intestine, natunaw na siya daan. Ang uban pang hinungdan nganong panuhuton kita mao ang pag-atubang sa electric fan, pag-inom gamit ang straw o magakaon na hapit na mapanos o uban pa. Inana, mao nang hinungdan mga higala nganong magkabag ang tao. Ang inflammatory bowel disease makasakit usab sa tiyan. Ang paghaplas syempre sa Yaki Liniment Oil mao ang pinakadali nga makapawagtang sa panuhot busa kung panuhutan gani ka ayaw pagduha-duha sa pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil kay dali mawagtang ang kasakit nga gibati og taod-taod magsigi ka na og pangutot. Mura nag New Year ang imong lubot kay mugawas naman ang daotang hangin. Inana ang bertod sa Yaki Liniment Oil mga higala og ang pagpanghaplas ninyo dili kay kausara agian, kailangan pabalik-balik pa circular patuyok ana ang paghaplas pagkatapos hangtod nga manginit og gusto ang imo ang palad og ingon man kanang imong tiyan nga imo ang gihaplasan diha nimo bation ang kaharuhay na labi na gyud og mangutot kada. Dali na nganak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande Banga South Cotabato kay kanunay

0: Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil, kay nakatabang kaniya. Aron na mawala ang tulo kabulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: So, ang akong likod, sakit daw nga ikutatarong ang tulog. Tapos, mga tulo na kabulan akong binala. Ang sinugdanan na ito, nagbangon lang ko ng buntag sa iyo ba? Sila ko sir, at hindi naman dito palihok. Ang Yaki Rabi nakatuan sa akong likod.
0: The best community. Mga higala buot usab namo masayran kung unsa ang inyong ipangutana o ikasulti sa mga produkto sa Yaki. Palihog sa pag-text sa cell number 0928-6767031. Mami Joy po, hangtod sa sunod adlaw, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. The best
2: ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.

0: pantay kalamidad sa gipbuhay sa puso ng serbisyong totoo. Isang oras na programang pangradyo na maghahatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga inisyatibo ng pamahalaang pandalawigan ng Cotabato kaugnay ng kahandaan, pag-iwas at mabilis na pagresponde sa oras ng sakuna at kalamidad. Layon din itong maipabatid sa publiko ang mga programa, proyekto at hakbang ng probinsya upang mapanatiling ligtas at handa ang bawat komunidad sa lalawigan. Magbibigay din ito ng weather updates, mga paalala sa panahon ng emergency, disaster preparedness tips at mga mahalagang anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya. Live na mapapakinggan tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Joy FM Kidapawan at Wow FM Midsayap. Bantay kalamidad sa gipbuhay sa puso ng serbisyong totoo.
1: Mga Cotabatenyos! Handa na ba kayo sa pinakamakulay at pinakaaabangang pagdiriwang sa ating lalawigan? Narito na ang Kalibungan Festival 2026, isang makulay na selebrasyon ng ating mayamang kultura, tradisyon at pagkakaisa bilang mga Cotabatenyo. Inaanyayahan ang lahat na makiisa at makisaya sa pagdiriwang ng ika-112 founding anniversary ng Cotabato Province. Sama-sama nating ipagdiwang ang ating pagkakakilandan at ang diwa ng serbisyong totoo sa pamamagitan ng iba't ibang kapanapanabik na aktibidad na inihanda para sa ating lahat. At ngayon, narito ang official na program of activities ng Kalibungan Festival 2026. July 10 to August 31, Kalibungan Sports 2026. August 12 to 13, Paralympic Sports Fest. August 15 to 16, Open Invitational Karate Do Tournament. August 22 to 23, Second Intercity Municipality LGU Football Festival. August 26, Thanksgiving Ceremony, Opening Program, and Kaburunan Festival. Also, the ceremonial launching of Benting Bigas and Coconut Seedling Distribution. August 26 to September 1, Yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo. August 26 to 31, Museo Cotabato Fest. August 27, Kapagana Festival, Rural Based Organization Day, Farmers and Fisherfolk Day. August 28, Women Co-op Forum. August 29, Job Fair. August 29 to 30, Kalibungan Shoot Fest. August 29 to 31, Mindanao Open Chess Championships. August 30, Tourism Stakeholders Day. August 31, Heraldic Ceremony Disposal of Worn Out Philippine Flags. September 1, Drum and Lyre Competition, Thanksgiving Ceremony, Araw ng Cotabato at Kumbira sa Kapitulyo. Kaya ano pa ang iniintay nyo? Tara na at makiisa sa pinakamakulay na pagdiriwang ng ating lalawigan. Tayo na, tara na, magkalibungan na!

0: mic to yan.
1: Mayong buntag sa atong mga palangang tigbaminaw dinhi sa probinsya sa North Cotabato, mao ka to ang ato ang kaning audio feed no para sa ato ang Kalibungan Festival 2026 og karong adlaw para sa atong bantay kalamidad sa puso ng serbisyong totoo, makighimamat ka na kaninyo sa sulod sa isa ka oras no, para maghisgot kita kining mga nagkaidayang hisgutanan na may kalambigitan sa disaster risk reduction and disaster management. Kini si Abril M. Espadera sa Provincial DRRM Office. Mayong buntag ka na itong tanan o makauban ako karon ang atuang head sa operation, si Sir Toto. Sir Toto, good morning.
0: Yes, sir. Good morning, Sir Abril. O good morning sa tanan na itong tigpaminaw no, sa itong programa. Bantay kalamidad sa gibuhay sa puso ng serbisyong totoo.
1: Sige sa to, una na to katong hisgutan ang pipila ka mga butang karon at tuwa sa i-present kato ato ang kining ato ang daily weather no para sa mahitabo nato karong adlaw tungod kay kung atong tanawon lately medyo na wala kita yung mga pag-ulan din sa ato ang lugar ug para karong adlaw mahibal-an nato always nga importante nga kining hisgutanan atong mahibal-an no. So kaganinang alas 5 sa kabuntagon ang ato ang weather naakit ay mga localized thunderstorms no nga mao kini makaigo sa tibuok ka probinsya sa North Cotabato. Mapangalud nun ang ato ang kalangitan ay mga panalagsang pagdag-om ngadto sa mapanganuro nga kalangitan no, kini ato ang partly cloudy to cloudy skies, okay? And then naay mga patak-patak nga mga pag-ulan, pagpagkilat o pagpanalugdog no tungod kini sa localized thunderstorms lalo na sa kahaponon ug sa kagabion, okay? So ang wala nag-apekto sa atoa karon katong atoang mga katong lately nga nisulod nga mga bagyo, okay? Naay gina-monitor gawas sa atoang advisory domain pero dili pa kini ka-apekto kay naa pa kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, but any rate importante gihapon ni kini atong ginahisgutan no? So kung naa may mga importante lalo na kanang tungod sa epekto sa kining tag-init o kining El Nino karon nga panahon no, mao ning mapipila ka mga hisgutanan nato karon. Sige, para sa atoang weekly unsa ning atong data karon nga do, para sa atoang pipila ka mga balita no, importante gihapon nga kining atoang mga balita nga nahitabo sa probinsya. Sa probinsya ato aning mahibal-an no, tungod kay kung atong kaganina na balita kaganina, duol na ang pagsaulog sa ato ang kining ato ang Kalibungan Festival. Gina-invite nato ang tanan tungod kay karong mag-start na kini karong 26 no, hantod September 1, but nag-start na actually ang pipila ka mga activities no, katong ato ang kining ato ang basketball games and so on no, mao ni ang mga pipila ka mga ubay-ubay nga mga activity karong Kalibungan Festival. Ug para sa mga balita karong semanaha na mga nahitabo para sa ato ang serbisyong totoo balita ato kining paminawan.
2: Puso ng serbisyong totoo balita. Puso ng serbisyong totoo balita.
3: Magandang araw, probinsya ng Cotabato. Panibagong araw na naman ang paghahati ng mga balita at informasyon dito lamang po sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo. Hatid sa atin ang Provincial Government of Cotabato na pinamumunuan ni Governor Emilio Lala J. Taliño Mendoza, MNSA. Ako po ang inyong tagapagbalita, Erasto Chavez Manuel. Para sa ating mga headlines, estado ng mga proyektong kasalukuyang ipinapatupad sa CMA, pinag-usapan sa ginanap na stakeholders meeting. Pamahalaang panlalawigan ng Cotabato, nakiisa sa ceremonial kick-off ng Free Internet Access Initiative ng DICT. Serbisyong Totoo Caravan, muling naghatid ng mga programa ng gobyerno sa barangay Pupuyon, Tulunan. Benchmarking sa larangan ng renewable energy, isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Agusan del Norte sa probinsya ng Cotabato. Cotabateñang si Evelyn Lunggakit ng Bayan ng Mlang, kinilala bilang huwarang magsasaka sa Rion 12. Kalibungan Festival 2026, kasado na! Una sa ating mga balita. Sentro ng naging talakayan sa ginanap na Central Mindanao Airport or CMA Stakeholders Meeting sa Governor's Cottage, Amas, Kidepawan City, ang kasalukuyang estado ng mga ipinatutupad na proyekto sa Central Mindanao Airport sa Barangay Tawan-Tawan sa Bayan ng Mlang, Cotabato. Ang pagpupulong ay pinangunahan ng Provincial Planning and Development Office at dinaluhan ng mga kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Civil Aviation Authority of the Philippines, National Irrigation Administration, LGU Mlang at Provincial Legal Office. Batay sa datos, ilan sa mga proyektong ipinatutupad sa paliparan na nakumpleto na ay ang Administration Building, Water System Building at Powerhouse Building, habang nagpapatuloy naman ang konstruksyon ng Fire Station Building, Control Tower Building, gayon din ang Bridge Project sa Barangay New Rizal ng Naturang Bayan. Personal namang dinaluhan ni DPWH 12 Regional Director Kaya Mumbao Dia ang naturang pagpupulong kung saan inihayag nito ang buong suporta ng ahensya sa pamunuan ni Governor Emilio Lala Taliño Mendoza sa hangarin itong maging fully operational ang nasabing paliparan. Nagbigay rin ng kanilang updates ang KAAP tungkol sa ongoing rehabilitation of passenger terminal building at extension ng runway. Nakisa ang pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa ceremonial kick-off ng provision of free internet access in public spaces na ginanap sa Dream Wavers Hotel, Coronadal City, na dinaluhan ni Vice Governor Rochella Marie Taliño Taray at Provincial Advisory Council Member at Managing Consultant Rene Villarico. Sa kanya naging mensahe bilang kinatawan ni Governor Emilio Lala Taliño Mendoza, ipinabot ni Vice Governor Taliño Taray sa Department of Information and Communications sa pangungunan ni DICT Secretary Henry Ruel Aguda at Regional Director Ibrahim Giapar Jr. ang pasasalamat sa provision ng libre internet sa mga public spaces, particular na sa ikalawang distrito ng probinsya. Anya, ang paglalagay ng internet access sa mga pampublikong lugar ay pagtitiyak na ang bawat mamamayan ay nabibigyan ng pantay na oportunidad sa impormasyon habang nagiging daan ito upang higit pang mapalapit ang serbisyo ng gobyerno sa tao. Ang naturang inisyatibo ay alinsunod sa Republic Act No. 10929 o Free Internet Access in Public Places Act na naglalayong magbigay ng libre at mabilis na koneksyon sa internet sa mga pangunahing pampublikong lugar upang matulungan ang mga mamamayan sa pag-aaral, trabaho at komunikasyon. Patuloy na inililapit ng pamalaang panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Emilio Lala J. Taliño Mendoza ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad sa pamamagitan ng Serbisyong Totoo Caravan, isang convergence program na pinangunahan ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict or PTF-LCAC na naglalayong dalhin ang mga programa ng pamalaan sa mga conflict-affected areas upang maisulong ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Kaugnay nito, tinungo ng mga ng mga provincial offices at national line agencies ang barangay Pupuyon Tulunan kung saan tinatayang 1,250 na mga residente ang binigyan ng pagkakataon para sa mga sumusunod na serbisyo tulad ng libreng medical dental services at operation tuli na may kasamang gamot at bitamina, ultrasound at iba pang serbisyong pangkalusugan para sa mga buntis at bata, pamamahagi ng food packs, gulay at forestry seedlings, veterinary services, legal assistance, birth registration at verification, gayon din ang proseso ng authenticated copies ng birth, death, marriage certificates at sinomar. Nagsagawa din ng disaster risk reduction and management basic life support at first aid training, test the skills training at mga livelihood at agricultural support services mula sa mga katuwang na ahensya. Bumisita rin sa nasabing caravan ang kinatawan mula sa DILG 12 na si Genevieve Morales Bazuel, sina board members Jomar Cerebo at Raymond Saldivar, Mayor Leroy Villazor, Liga ng mga Barangay President ex officio board member Fifth Bilbao at marami pang lokal na opisyales at panauhin. Isang benchmarking activity ang ginawa ng pamalaang panlalawigan ng Agusan del Norte na binubuo ng mga miyembro ng Committee on Renewable Energy sa probinsya ng Cotabato upang pag-aralan ang mga pamamaraan at operasyon ng Energy Development Corporation or EDC sa lalawigan. Ang pagbisita ay malugod na tinanggap ni Vice Governor Rochella Marie Ella Taliño Taray bilang kinatawan ni Governor Emilio Lala J. Taliño Mendoza na ginanap sa Governor's Cottage, Capitol Compound, Amas, Kidepawan City kasama sina board members Jomar Cerebo, Ryle Jan Kawagdan at Attorney Lou Bertini Benjamin. Iprinisinta ng EDC sa panguna ni Corporate Relations Officer Froilan Garcia ang nilalaman ng DOE Department Circular Number 2025-10-0023 o ang enhanced policy to rationalize the provision of benefits to communities hosting energy generation and resource development facilities including generating facilities with integrated energy storage system facilities. At ang ER1-94 ng DOE na nagbibigay ng pinansyal na benepisyo sa mga komunidad na siyang pinagtatayuan ng pasilidad ng enerhiya o planta ng kuryente. Nagpasalamat naman sina Agusan del Norte Board Member at Chairperson ng Committee on Renewable Energy and Committee on Human Settlement Virgilio R. Escasinas Jr. kasama si Board Member Armando H. Una sa mainit na pagtanggap ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato at sa mga mahalagang impormasyong ibinahagi ng EDC na aniya ay malaking tulong sa pagbuo ng kanilang sariling energy codes sa probinsya ng Agusan del Norte. Nasa naturang pagpupulong din sina Provincial Advisory Council Member Godofredo B. Homez, Provincial Planning and Development Coordinator Jonah J. Palanag, Provincial Treasurer Gail P. Ontal, at Provincial Assessor Ricardo B. Adeja. Pinarangalan ng Pest Management Council of the Philippines or PMCP sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture Regional Office 12 si Ms. Evelyn Lungakit ng Bayan ng Mlang bilang PMCP Cortiva Empowering Women in Agriculture bilang pagkilala sa kanyang natatangi ambag, dedikasyon at kahusayan sa larangan ng sustainable vegetable production, pagpapalakas ng sektor ng kababaihan, gayon din ang kanyang naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng agriculture industry sa Region 12 lalo na sa larangan ng integrated Pest Management. Bukod sa sertipiko, ipinagkaloob din sa kanya ang 50,000 cash incentive. Batay sa datos mula sa Office of the Provincial Agriculturist, Ilunggakit ay isa sa dalawang awardees sa rehiyon kasama ni Dance Bertie de Ramos ng Sultan Kudarat na inirang bilang PMCP-CPAP Outstanding Farmer at nagkamit ng 30,000 cash award na kinilala kasabay ng ginanap na 58th PMCP Anniversary and Annual Scientific Conference 2026 sa London Beach Resort, General Santos City. Ang parangal kay Lungakit ay batay sa apat na evaluation criteria kapila ang good farming practices and innovations, community contribution, productivity and efficiency at leadership and character. Bilang kinatawan ni Governor Emilio Lala J. Taliño Mendoza, dumalo rin si Provincial Agriculturist Engineer Elena E. Ragunton sa naturang aktividad kung saan naroon din ang representative ni DA Regional Director John B. Pascual na si Ray Embajador kasama sina PMPC President Rina Noreen A. Tutaan at DA Executive Director, Fertilizer Pesticide Authority Glenn Dizzy Estrada. Puspusan ang ginagawang paghahanda ng pamunaan ni Governor Emilio Lala J. Taliño Mendoza para sa pagdiriwang ng Kalibungan Festival 2026 o 112 founding anniversary ng probinsya. Kaugnay nito, isinagawa ang pagpupulong sa Capitol Rooftop, Amas, Kilipawan City sa pangunguna ni Provincial Advisory Council Member at Managing Consultant Rene P. Villarico na siya ring Festival Director upang may sapinal na ang mga detalye at paghahanda. Aktibong nagipagtalakayan at nagbigay ng mga suwisyon sina PAC Member, former DA Regional Director Amalia J. Datukan at retired Judge Lily Lidia A. Lakindanum, Provincial MSMED Council Permanent Representative Mabel Lionel Calungsod, miyembro nito na si Teresita Española at Provincial Tourism Council Co-Chair Arcela Milumeda. Personal namang bumisita si Vice Governor Rochella Marie Taliño Taray sa aktibidad, kasamang miyembro ng komitibang naatasan sa heraldic ceremony on the proper disposal of worn-out Philippine flags na sina Jocelyn Taliño Taray at Grace Gonzaga. Dumalo rin sa pagpupulong na pinangasiwaan ng PASDD ang iba't ibang opisina at partner agencies upang matiyak ang maayos na pamamahala ng Kalibungan Festival. At yan ang mga balitang tampok sa araw na ito. Sa muli, ako po si Erasto Chavez Manuel para sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo.
2: Puso ng Serbisyong Totoo Balita.
4: Yan ang kabuuan ng mga balitang hatid sa inyo ng PST. Puso ng Serbisyong Totoo.
1: Maokito mga kaigsuunan ang nahimong mga katikaran no sa milabay ng mga adlaw no og karong semanaha sa probinsya sa North Cotabato. Sa makausap pa atong ginaghat ang tanan no sa makigduyog kita sa duol ng maabutay nga ato ang Kalibungan Festival sa 2026. Yes, despite sa kainit sa panahon, no? Yes, importante lang gihapon, ginarimay nato kapag nagabiyahe mo, okay? Naamoy mga bakasyon, naamoy mga atuan, always hydrate ta, no? Tungod sa kining atuang kainit sa panahon karon. Anyway, gusto lang nato taganog emphasizer to, no? Tungod kay actually katong August 6, okay? Nagpagawas na og kining El Nino Advisory Number 3 ang DOST Pag-asa nga ilang gikaliwatan, no, na ang moderate El Nino na anakaron sa Tropic Pacific, ang ilang prediction nga ang El Nino magpadayon kini hantud first half sa 2027, okay? And then ilang gina-predict nga mahimo kining very strong, no, bago mag-end ang tuig nato karong 2026, ug ang hinungdan niini ay ang resulta niini na ay increase o pagpataas sa kaning posibilidad nga naa kitay mga below normal rainfall na sitwasyon dinhi sa atoang lugar nga nag-aepekto kining ang hinungdan mo o kining naa kitay mga dry spell o kini ato mga drought dili lamang dinhi sa ato abot sa tibok Pilipinas, na
0: yes sir.
1: And then ato alang lately basing matingala sila nga ubay-ubay man naman gihapoy mga pag-ulan, okay? Pero ang hinungdan ni ini tungod kay kung atong tanawon nay upat actually nga tropical cyclone nga nisulod sa Philippine Area of Responsibility.
0: Na yeah. Yes sir.
1: Gikan sa kining nga kang Henry, si super typhoon na Inday, si tropical storm Josie og si typhoon Quiapo, no?
0: Quiapo.
1: So mao ni ang hinungdan nga medyo kusog-kusog ang pag-ulan. Do dinhi sa to init sa northern part sa Pilipinas, certo. Lahi pod ang ilang ginasagubang, no? Ang ilang ginasagubang dito katupod ang ato ang mga kusog-kusog nga mga pag-ulan. Mao ning mga pipila ka hisgutan nato karon and probably sa ato mga succeeding na mga radio programs, okay? And then para sa atong climate outlook, certo, no? Nag-start ta karon from July to January ang ato ang data nga nakuha gikan sa DOST Pag-asa.
0: Yes sir. So mayong buntag, no, usab sa ato ang tigpaminaw, no, katong July 22 natay gi kanang gi hiwat bitaw katong ato ang climate forum, ika 198th, no, 98th climate forum. Unya katong advisory nila, katong advisory 2, pero ang katong ilahang updated mao katong gi istorya ni Sir Abril Ganiano nga ang ato ang DOST Pag-asa nagpagawas na og advisory number 3. So ang mga pwedeng mga weather systems, no, nga pwede makaapekto sa ato ang nasod, no, from August to January 2027. So naatay naagyapon, no, ang ginawa wala na to ginawala, no, nga naay posible gyapon nga naay easterlies, no, kanang mga weather systems nga pwede makaapekto sa tua naapod sa intertropical convergence zone, no, sa ITCC ang mga low pressure area na to. Kung inyong mahinumduma, nagingon si Sir Abril ganiha nga natay low pressure area nga ginabantayan pod, pero outside pa sa to ang area of responsibility. Then natay mga tropical cyclones, southwest monsoon, no. So mauna sa isa sa pwedeng ang mga weather systems nga makaapekto sa to ang nasod, of course ang localized thunderstorms na to nga karon nga adlaw sa to ang daily weather forecast, no, mauna siya ang makapagdala og mga pagdagom-dagom og mga pagulan. Then ang shear lines, ridges of high pressure frontal system, then northeast monsoon, which is nga mag-transition siya from October to November, no, para from habagat paadto na siya amihan karong November, October to November. Yes sir. So sa to ang mga dry condition, no, dry spell, drought outlook, no, August 26 to January 27, kaya ang ato ang El Nino advisory naa naman jud sa tropical Pacific, no, since pagkatong June, no, June, July, August og unya karon kana sa kusog na sa strong na sa sir, di ba, masulod na sa strong, no, July, August, September din sa katapusan ginatan-aw kini nga magkusog, no. So may mga dry conditions and dry spells, drought outlook, no, from August 26 to January 2027.
1: May ba i-explain lang siguro nato sir to, no, para sa ato ang mga kaning ato ang mga tigpaminaw nga ang classification actually, no, ang kanang ilang ginatiwag nila nga meteorological condition, but pasabot giclassify gihapon nila kini para para medyo ano siya kanang panalitan kung sa bagyo pa yan yung mga signal number 1, number 2, number 3. Kung sa ulan naapoy color coding gihapon, no, we have the yellow, orange and red. Kung naay mga lindol na gihapon mga katatong intensities,
0: yes,
1: no,
0: katong atong
1: 1 2 3 10, no. But para sa kining hiskutanan sa El Nino, ang ato ang meteorological condition ni inigibahay ni siya sa tatlo, okay? Ang una ni ini katong atong dry condition. But pasabot ang isa magud ka lugar makaigsuuna na ginatawag nga climatological normal, no. But pasabot mo ni ang amount of, let's say kung ulan ang atong isgutanan, mo ni ang amount of precipitation nga nagahulog sa isa ka lugar, no.
0: Yes, sir.
1: Ang nahitabo tungod sa El Nino phenomenon, ang epekto ni ini na ay mga lugar nga tungod kay na extend katong walay pag-ulan or katong humubo, nagmubo ang katong amount of precipitation nga ilahang nadawat, mao nga naay mga dry condition. But pasabot ni ini ang ilahang rainfall condition below normal siya. Okay, so let's say ang isa ka lugar ang iyahang ginadawat permanente is, let's say hypothetical lang, let's say 10 mm every month, no?
0: Yes, sir.
1: Ang mahitabo karon kung sa sulod sa duha ka bulan, kung ang imong normal kay 10 tapos nagbaba ka into 6 mm, no? But pasabot for the last 2 months mao nga ang imong condition karon kay dry condition.
0: Dry condition. No?
1: And then pag naana pud kitay dry spell, sir, to?
0: Yes, sir. Below normal, no, niya tulo pod ni sa ka bulan, no, nga sunod-sunod, no, 3 consecutive months na siya, or katong way below normal na to, kay ang below normal na to ginagmay lang mga percentage ang mabawas, okay, na to sa way below normal na to medyo dako-dako, so sulod lang sa duha ka kabulan, sunod-sunod nga duha ka bulan nga way below normal gina-consider na nato sa nga dry spell, o katong sa below normal na to nga nagahatag man ang ato ang pag-asa, di ba, pag-asa og mga rainfall forecast, no, so og ang mismo katong ato ang masinati bitaw, no, so kung magtulo na sa kabulan nga sunod-sunod nga below normal ang precipitation nga ato ang madawat sa ato ang lugar, gina-consider na kana nga dry spell.
1: Okay, so duha siya kapag below normal, kani atong below normal is katotong 40 to 80% nga gibaba sa sulod sa tulo ka bulan nga sunod-sunod, mo tong dry spell.
0: Yes,
1: pwede gihapon siya na duha lang siya ka bulan pero way below normal siya, meaning mubo ang panahon pero sa percentage sa rainfall ano siya, taas kaayo, no? So meaning niabot siya og katong ato ang less than 40%. So that's way below normal siya.
0: Yes, sir. Yeah. Ang bawas sa katong normal na to nga ulan, ang percentage nga nabawas, 40 at taas na sa kaayo, no, ang nabawas sa percentage sa ulan. So mao na siya ang way below normal. Way below normal.
1: So ang tapos ang pinaka third ani mo ning medyo mas lala siya, mo ni atong ginatawag nga dry condition, no? Ay drought condition.
0: Yes, yes,
1: so meaning from dry condition na dry spell, and then we also have drought. Ang drought na pod is kapag na-extend siya into 5 months ang below normal. So ang below normal, that's na ay pagbaba gikan 41 to 80% nga ulan pero na-extend siya over 5 consecutive months. So kaya na ay drought, no?
0: Yes.
1: Or baliktad pod siya. Way below normal siya, ang gibaba ang percentage sa baba is less than 40% pero 3 consecutive months. Okay, so bugat gihapon siya. Gibawi siya dito sa amount of percentage nga gibawa sa ulan, dumubo siya pero kay mas ang percentage kay lesser man kay siya, no. So ingana na siya ang pagtan-aw nato. So kaning tulo for the meteorological conditions, katotong dry condition, dry spell ug katong atuang drought, okay? Ginaingon nato na siya tungod kay by August, okay, by August, base din sa atong datos nga nakuha, sir, to.
0: Yes, sir.
1: Mm-hmm. Ang dinis ato ang Cotabato province, wala pa tay ang tibok Mindanao, wala dry condition, wala pa drought pa.
0: Yes, sir, not affected pa sa forecast ni pag-asa,
1: no?
0: Sa outlook, oh.
1: Yeah, yeah. So naalang kita yung mga kining ato ang mga dry spell area sa Mindanao, no? Agusan del Norte, Basilan, Zamboanga part, Zamboanga Peninsula, pero wala appeal ang Cotabato province sa August.
0: Yes,
1: okay,
0: sir.
1: Mato atong ginatan-aw permanente. And then ang outlook na pod, pero atong giniingon ni Andre is outlook na ni Sir Do.
0: Yes, sir.
1: So meaning,
0: outlook,
1: ang but pasabot ni ini, ano lang ni siya, kanang, kung saan ni, probability
0: lang siya. So kaning mga sa Zamboanga, kay Partman na sa Mindanao, basin kung mababa na siya, no? Mababa na siya, maabot din sa ito. So ginatanaw lang na ito, ang tanan nga, posibilidad, always na nag-expect bitaw sa itong worst para ang ato ang preparation pod, kanang dako pod kayo, sir, no? Di ba?
1: So kaning ato ang eastern part sa Mindanao, kanang Surigao, Misamis Occidental, and then diri pud sa atong western part, no, Zamboanga is mao to ang ginatan-aw nga naay dry spell condition, dry spell condition karong August. And by September, ang mahitabo karong September kay wala, no?
0: Yes, sir. Walay mag dry condition, walay dry spell, wala po'y drought nga nahatag ang ato ang DST pag-asa, no, nga sa ilahang outlook.
1: Okay. And then pag-abot na pud nato og October, ang Mindanao mapadayon gihapon, no, but pasabot wala siya'y wala kitay kining dry spell og drought condition kay ang naigo niini katong part sa Luzon, no? Northern areas, no, from Abra, Bataan, and so on and so forth, no. So katubay, that's by October. Pero dinhi karon ta magtan-aw sa ang outlook na pod by end of November 2026. Ang November wala gihapon na igo ang Cotabato province, okay? Kay ang focus sa katong ato ang drought og dry spell condition og katong potential dry condition is naa gihapon sa Luzon.
0: Luzon og napay Bisayas na gamay, part sa Bisayas.
1: Part sa Bisayas, no. Ang challenge karon ani karon sir to is karong December.
0: Yes, sir.
1: December 2026. Kay base sa datos nga atong nakuha, base sa ilang outlook, mag-epekto ang dry condition. So katong dry condition naay pagbaba sa pag-ulan within the last
0: 3 months,
1: no. So nga diri na karon ang naay dry condition ang ato ang most areas sa Mindanao, no. Apil ang Cotabato province, of course kaning masikbit na tong lugar, no. Bukidnon, we have the kining area sa Lanao del Sur and Lanao del Norte, atong mga silingan sa Sultan Kudarat, Sarangani, no. Mao ning mga maigo sa ato ang dry condition karong December 2026, and then mag-extend kini into dry spell by January 2027. So muta itong mga bantayana, no. So kining outlook nga gina-explain na ito mga kaigsuunan is kaning datos official ni siya nga website gikan sa PAGASA. Ang panglantaw kini pero base kini sa ilang datos kay scientific naman,
0: yes, sir, based karon na mga datos experience or mga kung ginakuan niya po nila, sir.
1: Ginakuan niya po nila niya. So para mahibalaan po nato, gina-explain na po nato sa datos sa ato mga kaigsuunan nga kini siya importante ni kay para naatay basihanan, no. Pero at the end of August, let's say at the end of August nagapagawas man po na sila katong actual, no. Katubitang unsa ba gyud base sa ilang ginabangga nila karon kung money atong outlook, but at the same time unsa gyud ang actual nga nahitabo, no, dinhi sa usa ka
0: lugar
1: and at the same time katong specific na bulan. Okay, ang naagi hapon tay gina-expect nga mga pagbagyo, sir Toto, di ba?
0: Yes, sir, naagi hapon kay naapil man pud dito nga mga weather nga pwede nga mosulod from August to January 2027.
1: So by August nag-expect karon na mga 2 to 4 nga mosuluday, no.
0: Yes, sir.
1: And September we have 2 to 3, October we have 1 to 2, up to December, and then by January wala nang bagyo sa January or 1, no, na sila ginatanaw na isa. So meaning for this period, kaning 6-month period, na i-expect na mga 7 to 11 na mga tropical cyclones, no. Sige, siguro sir to mas maayo atong i-summarize nato saan ang ato ang presentation.
0: So para sa summarize na sa katong ato ang climate outlook, no, from August to September, ingon ako, no, ang PAGASA nag-issue na sila og bag-o karon, no, na sila ay advisory, no, El Niño advisory number 3, no, which is nga nag-state nga naana ta sa strong, no, August, July, August, September na kwan strong si El Niño din magpadayon kini, no, hangtod sa first quarter sa taong 2027 o sa last quarter sa taong December nga gina-expect ni nga mag very strong El Niño. Then sa rainfall outlook August, kani kwa na sa kanyatibok ani siya, no, sa tibok nasa na to, no, generally most parts of the country, no, halos tanan nga bahin sa ato ang nasod, no, maka experience of near normal rainfall, no, with above normal rainfall expected over parts of western Luzon, no, lalo na sa atong western Luzon. Then below normal rainfall is likely over some areas of the southern Luzon, Visayas and Mindanao. So naatay mga pag-ulan, no, pero below normal. Then sa September, ang below normal, no, ang ang kasagaran na dito sa Luzon, no? Sa Luzon, below normal ang rainfall nila dito. Then, above normal, sa eastern part sa Visayas o sa Mindanao, katong ginaingon ni Sir Abril ganiha, katong ato ang mga Surigao, no, Sir, no? Surigao, unya, unsa ganit itong gihatdan ninyo, katong tabang sa linog nila ni Ma'am Leia, di ba? Eastern part, yapon to sa ato ang sa Mindanao, no? So, dito, the rest ang mabilin niya ang bilin, no? Sa atong kadri maka sinati sila og mga near normal rainfall conditions. Then in the month of October, on the month of October, below normal rainfall conditions over Luzon. Then near normal over the rest of the country. So appeal na ta dito, no, ang North Cotabato province, no. Then November way below normal, which is nga mauna to sa ang PD nga mangin hinungdan nga karong December makasulod ta dito sa dry spell condition, no. To below normal rainfall conditions are expected over across the country, no, halos na tanan. Then December above normal rainfall is expected over most parts of Luzon, while below normal rainfall is likely across much of the Visayas and Mindanao, no. Then sa January, way below normal to below normal rainfall conditions are expected across the country. Then mawala na sa sir din ang expected na to katong 7 to 11 tropical cyclones, no, nga pwede nga mag-develop o magsulod sa to ang area of responsibility from August to January, August 26 to January 2027.
1: Okay, sige sir Toto, no, so salamat. Sumuot to makaigsuunan ang katong ato ang advisory sa El Nino at the same time kato ato ang 6-month na weather outlook, okay? So kini siya probabilistic ni siya nga datos nga nakuha nato sa PAGASA para giyahan usab kita kung unsa ang mga pwede pa nang angayang himuon. Kaya kini siyang mga impormasyon makatabang gini sa ato.
0: Yes sir, lalo na para sa ato ang mangunguma. Farmers, no? Farmers, so dako kayo nga tabang ni sa ato ano ang kaning mga forecast bitaw kaning ginahatag sa ato ang mga ato ang mga sitawag na sila ha, surveillance agencies.
1: Mm-hmm. Mga warning agencies, warning, na no, so, agents na importante, so, ni siya. Kay ibisag diri sa pagkakaroon, no, makakamaano kay Sir Toto, kay syempre lalo na kanang mga tama man to kay bisan karon naman tay mga gamay-gamayng luna gihapon, no.
0: Oh, yes,
1: in fact ginainggan nyo always nga ang tanan is to be adaptive, no, or mangitag mga pamaagi para mamitigate ang iyang impact. Okay, naapay mga unsa tawag ni ini since in fact ang atong opisina since March nagapagawas na og katong mga IEC, no?
0: Yes sir, nagasugod na taga-panghatag
1: mga materials, no. Even ang katong using the broadcast means, no?
0: Yes, kini,
1: no? Ato ang ginapaathag tungod kay the sooner mas maayo nga sayo pa makapangita na og pamaagi. Dinis ato ginaangyo ang tanan nga pwede ta actually mag-take og share, no? Let's say sa isgutanan sa tubig, pwede kita mangitag paaging at this early stage na ni mga conservation measures nga himuon ang pamilya.
0: Yes,
1: no?
0: Sir.
1: So kung wala pa mo nag-invest o ganang mga sudlanan sa drum, sudlanan sa tubig ay ng mga drum, no? Pwede siya. Okay?
0: Yes,
1: so kay para kanang ato ang magamit, ang ato ang mga makapture nato na tubig lalo na sa mga panahon sa tag-init, Sir Toto, ginarasyon bitaw but pasabot kung walay tag-init kusog lang agas permanente sa tubig.
0: Oh, yes sir, murag kanang sayang lang siya, no, pero kung naatay mga imbakanan, kung may mga katong ginaingon ni mga invest na mga drums para sudlanan ug tubig nato, so kung moabot jud siya, so naadjud tay makuha, no, naadjud tay matiti, naadjud tay kuha, naadjud tay tubig nga mabilin.
1: Ginaremind na nato siya Sir Toto nga kung naatay mga stakana na drums, importante is either na siya screen,
0: yes,
1: or na siya taklob, no. Okay, syempre kung mapasagdan po na nato, sudlan po nagato ang mga kini, is either mananap or atong mga lamok.
0: Itong mga lamok.
1: No?
0: Regarding sa lamok, sir, medyo likaw lang tagamay, no. Naana po, bago na yung katong kan, Japanese, ano sa to, hindi ko mamit lang ito. Naisakit nga po nga lamok mismo ang magdala, no. Pero katokwan lang to, part lang to nga po, no, sa para sa katong imbakanan na ito nga drum nga dapat sarado siya nga para di
1: sarado siya,
0: sa,
1: no?
0: Lamok.
1: Daghan siyang mga ano, kaibisan sa level sa kanabitang panalitan, lalo na karon makakita ka og ganang mga lugar nga mahiling mamisbis, no? Nagana, yes, diba? So instead niya katong gamituno na tubig is katong gikan mismo sa gripo, pwede tong ato mga nalabhan,
0: no? Oh, katong mga use na nga mga tubig sa, no?
1: Mm-hmm.
0: Use na tawag sa na o exist.
1: Katong mga nagkanimong gibanlawan ba nimo na tubig, no? Oh. Instead nga i-drain nimo siya, pwede nimo siya ilabay diri sa gawas kay para
0: di magabog.
1: Magabog, no? Magabog. And then of course mabugnaw ang palibot, okay? Diri po sa isgutanan sa pagkaon, Sir Toto, is kung natay mga tanong, pwede tayo magbuhat o katotong mga simplified na mga drip irrigation, no?
0: Yes, sir. Opo, o. Katong duwing tadiri kayo na, nag-istorya ka, no? Simple lang, no? Bottled water lang sa bottled water, katong empty nga sudlanan sa atong mga soft drinks, no?
1: Napayuban so, na ano, Sir, to, kanang soft, tama to siya, plastic na plastic, bottle, opo, gibangagan ang taklob.
0: Taklob,
1: actually, ang gitumag, gibutang nila sa tumoy, Sir, to kay kanang cotton buds, no?
0: Oo.
1: Meaning, usually, siyempre, ang kanang ang cotton, no? Through mag-absorb, osmosis, mag-absorb, magina siya. So, mangita, ginagtuluanan, no?
0: Okay.
1: So, kato-ato ang gibangagan sa tumoy sa taklob. Instead, kasi ang tendency, kung mamis, kung daghan magutag tubig, ibubo na to diretso.
0: Yes, sir. No?
1: So, ang disadvantage, anak, kani, it's either maapil ni magbisbisan ang sagbot.
0: Yes, sir.
1: Panalitan, isa na siya. So, ang imong ginabisbisan, dili lang tong tanom, naapil pa ni mo tong sagbot, malagko, gapon. So, mag-control na po kag-weeding. Okay? So, ang ginahimo, anak, ang purpose sa drip irrigation, na may mga dinagko, ano, no? Meaning, kining ato ang mga, let's see, ito mga sabihan na yung mga ingana, no? Mga plantasyon na yung mga ingana. Pero kung atungod kay ginaingan nyo na ito nga karoon ng mga panahon, pwede ito maghimuog ka ng mga home-based na mga
0: garden
1: tang, uba na ni sa paso, no? So kung dili ta makabisbis, kasi syempre panalag sa bisi, kato siya ng drip irrigation. So natay mga material diha nga kanang katong plastic bottle, gibangagan ang taklob, nagkitag cotton buds, gisulod dito. Kay para, and then katong taklob, ay katong ato ang bote, gibutangan lang siya, usa to pa murag stand bitaw.
0: Yes,
1: talian ni mo kawayan na italinis, ibugsok ni mo siya tupod sa tanom, inahinay katong cotton buds, mapuno man tong tubig.
0: Oh, tapos magtulo.
1: Magtulo siya. That's drip irrigation. No? Do na apod uban ana nga medyo social lang, makita ni mo sa internet, sama to actually, nakapalipod ko ng testingan ako, effective po siya.
0: Effective siya.
1: No? Meaning, katong ato ang durian, tanom kasi bibi pa man to mga tanom, katong atong durian, gitanom na itong durian, of course, ilalo mo siya sa saging, pero gibugso ka na ito ging ato. Nindot siya tungod kay ang gihimo na ito, katong ato ang soft drinks na bottle, gidikita na ito o tape, ang katong, giattach na ito ang tape dito sa katong kawayan.
0: Okay,
1: no? Ibugsok na ito siya.
0: Sa imuang tukod.
1: Sa tukod. Okay. Nahimo siyang tukod. So, katato ang taklob na ato dito atong murag mini drip na irrigation. Gibangaga na ito ang katong lubot
0: taas,
1: dito sa taas sa part sa botelya. Kaya ibaliktad naman na ito. So, instead niya, kaisa lang ka magbubo, ang kato siya dito ni magibubo. So, hinahinay lang siya og tulo.
0: Yes,
1: ang nindot is kani, ang katong mga weeds, katong mga sagbot nga naa sa palibot sa tanong, dili siya ma-appeal o makain na magtubig.
0: Dili na katilaw.
1: Dili na katilaw. So, kato siya, naagin siya pirapin dito sa imong tanong. Ang nindot, ano, actually, kung naakay mga isagol ng mga abuno,
0: yes,
1: pwede
0: din
1: mo siya i-akaning ato ang tunawon, no? Butang din mo siya dito. So, muna mga parts sa ano, no? Nga pamaagi kay para masiguro nato nga mga kanabitong naatay mga gulayan, makatubang
0: yes, mga ito. Yes, gina-encourage po nato sila nga magtanong mo gulay, no? Sa karong nga panahon, bisang init-init, no? So, ang katong drip nga, ang sa to, drip water system, ito, sir?
1: Irrigation.
0: Irrigation, no? Drip irrigation, no? Isa sa mga gina-encourage po sila nga, try po nila, no? Para dili po ma-waste katong mga plastic bitaw, no? So, magamit siya.
1: Muna ang hilig sa classmate na si Anan nga nasa Antipas. Eh. Hilig mo ni mga
0: kanil. Ay, okay. Si ma'am katong sa
1: Menro.
0: Oh, sa Menro.
1: Hi, ma'am.
0: Ma'am, mayong buntag, ma'am.
1: Nabinaw gido siya. Hello, Ann. Sa tawag ganit, maayong pagpaminaw. Ugo sa katong mga nanay, tatay, ginikanan, na naminaw sa atong programa. Kay kini siya, you have to understand na of course, ang gobyerno naghahatag magtabang, no?
0: Yes,
1: in
0: sir.
1: Fact, ang opisina nagapangita na po doon pamaagi.
0: Yes,
1: okay, base sa instruction sa atong provincial governor ni Ma'am Lala na siguraduhon, no?
0: Yeah.
1: Lalo na katong mangita o mga pamaagi.
0: Yes, sir.
1: Lalo na
0: walay
1: sa
0: mauhaw.
1: Walay magutom na mga anak, no?
0: Yes, sir.
1: And then, of course, sa level sa katagsa-tagsa ka mga pamilya, dako po actually o part, Sir Toto, nga pwede ito makatabang.
0: Yes, sir. Dako kayo yun ang kita nga sa nga pamilya, dako kayo ang matabang nato no sa gobyerno kay kung kita handa na di ba prepared na ta kay balon na ta konsay kun ang resulta sa to minimal or minimize ba o gamay lang ang pwede nga maging epekto sang sa to ni El Nino so ang government medyo gamay pod ang magamit nato nga mga pundo para sa ila
1: may no? Imagine nato kung kada balay na siya kanang ato ang mga isgutanan sa food security sa balay sa level sa balay
0: yes,
1: nakita mga ginagmay nga natailo na diha na yung mga paso pwede yes, siya matamnan oh. Okay kanang mga unsa ba ng mga lagot mo na permanente diha dali man gid mabuhi malunggay oh. Oh, dali na siya oh. Ang talong dali na talong, siya dupait lang yung jog tawon sa init kung taon niya nato na no kanang ato ang mga alugbati kamutit
0: may drip irrigation ka naman no? Kabalo naman yung drip irrigation so biyaan na butang lang mo buntag niya pagkahapon butangan na po di mo di ba
1: napod sila yung mga pwede po ta mag ano kanang ginatawag nilang mulching sir toto no but pasabot kanang bitang kato mga dahon instead yes, ng ipang labay usually pag natay mga sagbot nga makuha yes, ibutang sir, siya dito opo. Sa punuan sa tanong kay para mabugnawan
0: yes,
1: no
0: sir, tanong. Tapos di kayo dali mag-evaporate no
1: correct so. No dili siya mulching ang pamamagi oh.
0: Ay, okay.
1: Kaya, yeah. So katong mga naibot nato na sagbot instead nga sunugon siya katotoo itong ibutang sa puno usually kung bugnaw diha po na ang mga ulod no? Yes, so makatubang po siya for aeration katong atong moisture matrap po siya
0: yes,
1: so instead nga magbisbis ka permanente tungod sa mulching mas bugnaw ang lugar no katong ato ay mga
0: puno sa imuhang kuan
1: kung makatanong po tao ka ng atong mga alternate crops na to natay mga kasaba sa pa
0: yes,
1: mga
0: kamote kasaba.
1: Kay makalahutay man gid ni siya sa ano makalahutay siya og init tungod kinaaman siya sa ilalom sa
0: og makahatag pud sa pagkaon sa to akong magtaas ang init magless magid ang yield di ba so kung naata dan sa to diha so bisan ang pangmerinda na lang nato kamote nya heavy naman na siya no
1: ang siya lang mga daw ani kanang ikaw lang ang nagtanong tapos imong silingan wala namong ni mo ina so pag maghatag siguro ta sa imong silingan kay mangayo og lagot mo tagain na lang dayon og pagtanong no ay na pud sila kay ubos kay panalagsa ingon nila syempre naaman gid ni magturok ron itong malunggay panalagsa malunggay dili makagukod ba no pero syempre ano na siya sa tawag ni mga pamaagi gihapon na siya nga kanang makasurvive bitaw ta
0: yes no? Sir kay nakuan ba sa kanang nakita bitaw na sa Facebook uso na magina reels no? ang pananaw sang duha ka tao ba tong isa ka tao kanang karon lang mapasalamaton sa pero karon lang ba kaon sag apple labay dayon sa basurahan pero katong isa mapasalamaton sa pero nagatanaw sa future ba pagumani niya kaon ang liso yang gitanom then nagutuman natong isa wala na yung nakaon nahurot ng iya tong isa nitorok na munga so kinana nga mga pananaw ba
1: kana makatabang mo siya sir toto kay kana bitaw
0: yes, sir.
1: Na ako'y gamay ba hindi maat istorya namin na itong pagi na ako'y sa gamay sa likod dito sa farm natay mga gulay-gulay ba
0: yes sir oh.
1: So natay mga katong elementary ta sa unang natay mga compost pit
0: no?
1: So may din katong mga basura instead siya ilabay ibutang nga to dito
0: katong mga kwan sa itong kambing
1: ipipo na to dito kanang mga nagluto tag itlog
0: yes sir yung,
1: grabe nag ang iyang Michelle sa Mendoz oh. So instead nga ilabay siya kumuton siya ibutan mo siya dito dili nung matagdan na kanabitang nature ba nakatabang sa the nature itself tungod sa natural niya nga process
0: yes,
1: bito
0: sir.
1: So instead nga magpalit ka o fertilizer naa na tay organic fertilizer
0: no yeah, kato kung compost na sa katong pwede na sa isagol dito sa imong yuta yeah, dito directly tanom ka dito
1: so,
0: taba kayo
1: so mamo to mabutang no water conservation mga ato aning pasadahan na nato kay mo tay mapalaluman nato ni siya sa sulod no unya yes, ano pud sa panahon sa tag-init atong hangyuon ang tanan because other than natural causes sa sunog kanang ang residential fire wag masunog balay pero lisod kay masunog kanang mga lasang
0: yes, sir,
1: no kanang mga bushfires bush lisod siya manage wala tay problema kung hinungdan kilat kasi natural man gid sa no
0: yes,
1: ang kaya natupungan kanato mga preventable fires no but pasabot dili ta magpatakaog kanang
0: sunog
1: no siya na kanang mga nigarilyo ipang labay bisa
0: yes,
1: asa kadang ato ang mga tubuhan kasi nanapas og tubo di ba kadaghanan oh, na. For
0: yes,
1: now
0: sir.
1: Ano ta nga dili siya tungod kay panalagsa dili nato makontrol ang kanang
0: kalayo
1: na tungod sa hangin,
0: hangin.
1: Na ay mga embers kana bitong oh. Kanang mga baga bitong maglupad no
0: maglupad
1: asa siya and then mo na mga ano lisod siya and then na require gihapon kato ato ang kanang actions para ma-prevent na siya no naapo yung mga concerns toon kanang mga energy conservation sa balay
0: yes sir kay lalo na kung mga hydro hydroelectric power ang ginahalinan sa tong ato ang source, di ba? Medyo mag maghinay pud sa kung gamay na ang volume sa tubig, so no, so mag-conserve ya punta sa mga energy, no?
1: Electricity. Ano siya, maliban yung mahal ang Byron, oh, no, mga karano. Naman na siya, pero pwede siya mag-conserve, no? Ang uban gani karon is nag-ano sila sa kanang mga solar powered na,
0: ay, no? Sir, so meaning transfer na
1: siya, no? So ang uban ani hybrid, ang uban katong sa tawag gani ani stand alone lang gid siya nga solar. So ang nindot lang tungod kay daghan pa siyang advantage, no, di na ka magamit og LPG, kay lahi naman imong gamiton kay electric naman siya tanan, no, okay lang to siya. Pero kung nagabayad ka, importante gihapon katong ato ang conservation, no, and then of course katong mga hisgutanan sa panglawas sa toto.
0: Yes,
1: kay gina-encourage nato tanan mga estudyante, no, ban maglaag na katong atong hydration dili nato kalimtan,
0: katong ato ang mga elder, katong ato mga senior citizens.
1: Senior citizens nato kay bisag sa una panahon sa tag-ulan, pag dili pa kauhawon, dili ka mainom og tubig. Uhawon na kay mainom og tubig sa pagkakaron. Actually ang recommendation karon, ang purpose is hydration. Dili na nato hulaton nga uhawon ta, kung kaya siya ng kanang ano bitaw ka ng naatay,
0: may oras
1: ta, may schedule ta. Let's say mag-target ka og mga 16 glasses of water per day.
0: So
1: pwede
0: divide
1: ka makaset, no? Ang uban ani nag-alarm sa telepono. Pag nag-ring telepono na, nagtawag, wala, schedule na ako karon pag inom og tubig. O, ana siya, no?
0: Unya ka tong hapon, uba po. Sige, kaya na natin sa gulan.
1: Panahon po sa kanang mga, lalo na karon ka ng mga panahon sa tag-init po, no? Sa una, lalo na kung kaning area sa June, July, August, September, ang adlaw magod taas, no? Mapansin nato na siya. Nga karon bisag alas 6 sa hapon, hayag pa kayo. Alas 5 na sa buntag, hayag na po kayo, no? Kay dati mga 5:30 dulom na yun.
0: Mahuna na siya ang pinakaduol nga distansya na to sa sun.
1: Yeah,
0: no?
1: Ang tawagan ng Sir Toto is summer solstice. Ano siya, wow. No? So, but pa sa but, taas ang katong adlaw. So, meaning, sa pagkakaroon, kung natin mga activity, ang atong exposure dati, pag mag-ingon to sa una magpainit, alas 9, murag okay lang. Karon ang alas 9, init na kayo, no? So mo na itong mga bantayanan kay sa tawag ni ani ma-expose ta. So dapat ka itong measures kung kahit ang magamit og itong mga kalo, shades, no? And then
0: sweaters pa na o jacket.
1: Oh, kanang mga medyo ano na siya. Medyo ma-rel ka ng mga sanina nga medyo maglahos-lahos
0: ang hangin. Ano, ay, okay.
1: Ang hangin, no?
0: Kung masisanuli pa itong mga light colored.
1: Pag naana siya yung mga ano, no, naana siya yung mga pag-itom na mga naana siya na. Dili daw maka-absorb dahil yung heat. Tinuod bagi daw na siya. No? So, katotong mga elderlies na to, Sir Toto, importante siya tungkol sa katong mga concerns na to for heat strokes.
0: Eh, vulnerable na kayo ng ato ang mga elderly, sir, ato ang mga senior citizens.
1: Heat, importante na siya. Okay? Na siya ano, kanang nana yung mga symptoms actually. No? Mm-hmm. So kung makapansin na to, pag naana tayo malipong, no? So ang tendency, magpabugnaw na ta, magpalandong ta, inom tag tubig. Kato-ato ang mga atong mga kauban niya kanang na mga problema sa ano, no, na mga history sa hits, sa strokes,
0: sa
1: no,
0: stroke,
1: no? Mga bantayanan kay base sa
0: pressure,
1: no, mo na. Anyway, mga kaigsuunan, sir, totoo wala naman kitay oras mo totong i-announce always, no, aginataga na to pagtagad, makigunong kita, makigduyog kita sa pagpangita para mas preparado kita dito sa impact sa kaning atong El Nino phenomenon karong panahon na. Sige. Wala naman kitay oras. Kauban ako si Sir Hubito Sicapore, kini si Abril M. Espadera sa Provincial DRRM Office. Daghang salamat mga kaigsiunan sa inyong pagpaminaw. Maayong udto kanatong tanan.
3: Mga kutabatenyos, handa na ba kayo sa pinakamakulay at pinakaaabangang pagdiriwang sa ating lalawigan? Narito na ang Kalibungan Festival 2026, isang makulay na selebrasyon ng ating mayamang kultura, tradisyon at pagkakaisa bilang mga Cotabateño. Inaanyayahan ang lahat na makiisa at makisaya sa pagdiriwang ng ika-112 founding anniversary ng Cotabato Province. Sama-sama nating ipagdiwang ang ating pagkakakilandan at ang diwa ng serbisyong totoo sa pamamagitan ng iba't ibang kapanapanabik na aktibidad na inihanda para sa ating lahat. At ngayon, narito ang official na program of activities ng Kalibungan Festival 2026. July 10 to August 31, Kalibungan Sports 2026. August 12 to 13, Paralympic Sports Fest. August 15 to 16, Open Invitational Karate Do Tournament. August 22 to 23, Second Intercity Municipality LGU Football Festival. August 26, Thanksgiving Ceremony, Opening Program, and Kaburunan Festival. Also, the ceremonial launching of Benteng Bigas and Coconut Seedling Distribution. August 26 to September 1, Yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo. August 26 to 31, Museo Cotabato Fest. August 27, Kapagana Festival, Rural Based Organization Day, Farmers and Fisherfolk Day. August 28, Women Co-op Forum. August 29, Job Fair. August 29 to 30, Kalibungan Shoot Fest. August 29 to 31, Mindanao Open Chess Championships. August 30, Tourism Stakeholders Day. August 31, Heraldic Ceremony Disposal of Worn Out Philippine Flags. September 1, Drum and Lyre Competition, Thanksgiving Ceremony, Araw ng Cotabato, at Kumbira sa Kapitulyo. Kaya ano pa ang iniintay nyo? Tara na at makiisa sa pinakamakulay na pagdiriwang ng ating lalawigan.

0: na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amoa. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakikistory ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yon, tumag!
5: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw! Kabalo ka malupad! Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta Joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC og East West Bank og matawagan sa 064-572-6151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
10: Kanta ka ng kayot.
11: Pero karon?
10: Nakaroon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
11: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
10: Gidiyaki vitamins yan.
9: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
1: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi rama na inyo ha, huna-huna rana.
2: O saan ipatik niyo sa iya?
1: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga. Ganitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni Salah. Was pre, ara isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro ipaladi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya karo kag pagkabuntag yan to ara ko ara kay kag pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
6: Dear Ana, agwantahan na lang ng buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
7: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
8: Ganahan ka?
9: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-kagawasan Pagadian City sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar ginapagitim, hupong ginapong tiil, grabe ta ko ginang dire-direhon. Bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero tulolak capsule, siya muraganahan man ko, ni murag pero may bitak ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang talitag, kusong titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ni okay na mga kumaminaw. Munang karwan, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home. On Saturday, and only on Saturday, 1 to 3 p.m., requests and dedications dedicated to you with Mommy Joy. Unto na Joy!

0: 92.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy. Enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw na usab ganatong tanan mga higala, kinanausab ang atong tulumanon, yaman, ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod ganato sa Yaki Herbal Laboratory ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga pampahami sa atong kutis, Kidi Yaki Vitamins para sa kahimsog sa atong mga babies, Yaki Herbal Capsule para sa ato ang mga hamtong. Mas epektibo dapat subukan ninyo. Unsay mga timailhan nga duna kay diabetes? Kabalo ba mo ni ini mga higala? Ang diabetes kasagaran walay mga sintomas o mga warning, walay signs, wala tay mabatyagan. Ang usa sa pamaagi aron makasiguro magpa-blood test sa imuhang glucose. 'Di ba kasagaran nga mauna nga magkuan jud ta kanang mag dilita mukaon tibok gabi para masiguro gyud nato ang resulta kung magpa-test kita sa ato ang sugar. Pero ang ubang timailhan ni ini lakip na ang bation nga kanunay na kakapoy, dali kaayo na masuko kon irritable. Gamayng ligas, suko dayon. Dili normal ang pagpangihi. Sigig ihi pero ginagmay. Abi nila o gibusaw. Kanang ginaingon nila ginabusaw. Pero ayaw mo pagkumpiyansa. Mga simptomas na kana nga basin og naa na moy diabetes o taas ng inyohang sugar level. Matod pa sa uban kung lamigason kuno ang imong ihi, pastilan ato pa di ay nang bantayan. Maniguro na lang yun na mga higala. Magpa-check na yun ta. Diabetic ka na daw kung umigason ang imong ihi. Basig na yab andi ay tuga asukal ang imong naihian. Maayo pa ang lamigas na kabalo nga diabetic ka. Dili na ito na himuon mga higala nga mas maayo pa ang umigas kabalo nga diabetic ko ka kay ilahang supsupon tong imuhang ihi. Dili na nato hulaton mga higala. Masabta na ito na pinaagi aning mga balatian. Pero mga diabetologist, dili mo tuo ni ana kanang ihi sa ihi nga daghang omegas. Kanunay kang uhaw. Mauna, kana, mutuo jud ko ana kanang kanunay nga uhaw. Magmala ang imuhang ba-ba o imuhang lalamunan. Kanunay kang gutumon. Nga makaingon ka, bago lang man ko nagkaon, nga nung gigutom naman pod ko. O, di ba? Di masabdang pagpayat. Bisan tinuod kusog kang mukaon. Kaya nga no, ang imong kinaon, dili naman ma-convert into energy kundi ilabay na niya pagawas sa imuhang lawas. Wala na yung enerhiya. Unya, muhanap ang ato ang pananaw og makasinati ka mo sa mga timailhan nga sama sa amo ang gihisgutan, pakigkita ay gayudayon ang inyohang doktor. Aron malikayan ang diabetes, ilabi na kung doon na kamoy history, hinahanglan mag-exercise kita regularly. Diba? Kadtong wala pa nagabati og mga sama sa among nahisgutan, magtumar na kamo og Yaki Herbal Capsule. Makatabang sa mga taong dunay diabetes kinitungod kay dunay katakos aron limpyuhan. Og sama sa akong nasulti na kaganiha, ayaw na nato hulata nga magkaroon ta og ingon ani, no? I-prevent na nato kana pinaagi sa pag-inom og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Kay tunaw niya ang mga cholesterol deposits nga mao'y mubara sa flow sa atong dugo. Maoki na ang sekreto aron mamahimong himsog ang atong panglawas. Mga higala, kung aduna kamo yung mga pangutana, ayaw pag-alanganin. Huwag kayong mag-alala. Paki-text lang po ang cell number 0928-6767031 alang sa inyong mga pangutana o ikasulti sa ato ang mga produkto. Para sa ato ang mga texters o uban pang impormasyon sa atong mga produkto, ania si Kuya Loy.
3: Dagang salamat Mami Joy sa pipila ka mga mensahe kag ipadala sa atong text line gikan sa cell number 0910616-3883. Dagang kaing salamat Mami Joy o Kuya Loy sa Yaki Herbal Capsule kay Naayo Jud ang ako ang balatian si Jong Carduna di ay ni Kuya diri sa Purok Antonio Tubod Iligan City. Lain na pang texter gikan sa cell number 0930957-9914. Hello Kuya Loy ug Mami Joy, nagpasalamat jud ko sa Yaki kay naayo gyud ang labad sa akong ulo unya tulo ka adlaw sa pag-inom na ako sa Yaki Herbal Capsule na wala dayon ang uban pa na akong mga balatian. Karon kuya, wa na nagbalik-balik ang kalabad sa akong ulo. Si Lisa de ay ni kuya. Oglain pang texter, gikan sa cell number 09-4248-92150. Hello Kuya Loy, ug Mami Joy. Ako di ay si Mark Jan Laurente sa Santander. Nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule. Kay naayo ang ako ang mga balatian. Nag-inom ko og Yaki kuya og Mami Joy kay nagalabad man gud pirminti akong ulo. Pero sa dihang nakainom na ko og Yaki Herbal Capsule, wala na nagbalik-balik ang ako ang sakit. Salamat kayo sa inyohang produkto. Mao ka to mga igsoon, ang pipila lamang sa mga mensahe nga gipadala ninyo sa ato nga text line ang 09-28-6767-031 sa inyo nga mga dugang pamensahe, ipadala lamang dinhi sa ato ang tulumanon. Dini na lamang kita kutob. Ako si Kuya Loy.
2: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Hangtod ugma, thank you kaayo sa inyong pagpaminaw.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
5: Dear Mommy Joy.
6: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Tatlong minuto nung po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napaka-init na hapon dito po sa Kadepawan City mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kadepawan City, kumusta po? At mga karatid na mga lugar? So, kumusta ang init po sa inyo? Grabe, no? Nakakasakit po ng ulo mga ka-joiners. Kaya, dala po kayo ng payong kung may talagang kailangan yung lumabas ng bahay po. At kung may mga pupuntahan po kayo, kailangan magdala po talaga tayo ng payong para may panangga po tayo mga ka-joiners. Ha? Kumusta din po ang ating mga ka-joiners sa Pangil Bay, Misamis Occidental, ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM, Dihang Dapita, and also sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, Madeo na Dumda, Kanato Tibo, mga katipanod, kaiba nato sa Caraga, si Dada Landan o si Louie Simon. Sa ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur, maayong hapon. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan. Partner ko po ngayon si Pomelo Joy, yung ating mga ka-joiners na nasa banig ng karamdaman. Tulad ng lagi ko pong sinasabi, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Patuloy lamang po tayong manalangin, manalig, mga ka-joiners. Ano man po ang mga gamot na iniinom nyo, sana magamit po yon na magpagaling po kung ano man ang ating mga karamdaman. At kailangan maging mahinahon lamang po tayo sa kahirapan po ng buhay sa ngayon. At pahirap ng pahirap pa po ito, mga ka-joiners. Ang importante, ano man ang mga problema na darating sa atin, yung maging matibay lamang po tayo para harapin ito. At sanay naman tayo, di ba? O sa napakahabang panahon na naghihirap tayo, pero awa ng Panginoon, andito pa rin po tayo. Yun ang pinakamahalaga. Sabi ko nga, yung mga nakaraan na, huwag na nating pagsayangan ng panahon kasi hindi na po maibalik yun, maibabalik. At huwag din natin problemahin ang bukas dahil wala namang pangako kung anong meron bukas, di ba? Ang importante at napakahalaga yung ngayon. Buhay tayo, nasa karapatan tayong magpasalamat sa lumikha sa atin at magmakaawa na maproteksyonan tayo sa buong maghapon. Ganun lang po yan ang buhay mga ka-joiners. So tuloy-tuloy na po tayo at ito na ang unang awitin para po sa ating lahat at naka-live streaming po tayo ngayon.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Eleven minutes po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programa ng Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya thank you for watching Brenda Untong Imbag. Mommy Joy, pa-shoutout ko sa ako ang mga apo, si Agatha at Bipero. And also, thank you for watching Salvador Sumating. Good afternoon, Mommy. Shoutout sa Sitio Batiano. Sa Sumating, Masangay, Tumanggong Family, watching from Pasay City, Metro Manila. Thank you po, Mami. Request ako ng song, Maghintay Ka Lamang. Thank you. Maghintay Ka Lamang. And Christian Gibo, Mami, good afternoon. Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Good afternoon, pakisalam lang. Sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa family Aban at Iman at sa mga kapatid ko na nakikinig. Thanks, Mami. Sobrang init talaga dito sa Marbel, Matalam. And also from J.N. Ombon, shout out ko diha sa Barangay Old Makupa, Sitio Iwad. Ka-always naminaw sila Mama Jerna Papanoli sa imong programa. Mami, og sa ako ang duha ka badlongon nga mga igsoon si Jembo and Joey. And advance sa Happy Fiesta daw sa Iwad. Og Mami, salamat sa pagbasa. Mary Jean Agimod Tanding, good afternoon, Mami. Kumusta po? Okay lang po si Mami. Thank you, Mary Jean. Kakasuray, hello, Mami. Mainit po na hapon dito sa Kibayaw. Shout out din sa lahat ng nakikinig, Mami. At pa-request po ng song, Momo ng Dahil sa Pag-ibig. Ayun, Mami siguro. Ng Dahil sa Pag-ibig. Thanks po. Ayun. And also, Bing Canonayon, Abilianosa. Good afternoon, Mami Joy. Shoutout ko sa kambal o lolo na natulog sa dayon o sa akong lola na naglingkod na minaw. Ayun. Thank you, Lola. And also from Jocelyn Bagong. Good afternoon, Mami Joy. Maing hapon si akong mga silingan. Sa akong mga silingan. Sa Barangay Lilyungan, Purok 13. Magandang hapon po. Sobrang init po. Ingat po tayong lahat. Request po ako ng song Salawahan. And also from Nas Landasan. Salam, Mami. Shout out naman po sa mga family Landasan. Sa Kabakan, Barangay Buluan. Sitio Kilasan. At lalo na sa anak ko na si Dato Yasser Landasan, Mami. Watching from Tondo, Manila. Jeriel Moanag. Shout out na ako akong uyab dito sa Pantuyan, Mami Joy. Nga naminaw ni mo. Nahala, maing hapon. Og maing pagpaminaw diha. Uyab ni Jeriel Moanag. Mary Jean Agimod Tanding. Shout out diri sa Butay, Mami, ug sa tanang naminaw nimo sa Tanding Family, Dagansan, Lagungan Family. Salamat po sa pagbasa. God bless po ang Pingkanunay. Bing Ongkoy Maglente, mainit na hapon, Mami Joy, diri sa Matalam po. Shout out lang nako ako ang pamilya, ang Ongkoy Family, Lubon, ug sa akong bana na si Glenn, ug sa ko ang mga anak sila Charles ug Lexi May. Sa akong ugangan na Goa po. Gwapo siguro ni. Og sa kong mga anak sila si Charles og Lexi, sa kong ugangan na gwapa di ay ni. Og si Mama Federa sa katidtuan. Amping po, Mami, God bless. And also from Edison Alcalde, good PM, Mami, greet ko mga Alcalde family dyan sa Barangay Neo Abra, Matalam. Mula pagbati kay Kagawad Edison ng Cotabato Provincial Hospital, Amas, Kidapawan City. Request ko ng song, Mami Miss Kita. Geraldine Landasan, hello Len, thank you for watching. Shout out daw sa mga taga-Katigod na yung kasira yung mga baboy. Ha? Basig ASF na na. Basta init ang baboy, gihilantan, mauna na ASF na. Boss Batinoy, mainit na hapon po, Mami, dari sa Kawayan, pa-request ng song Multo. And from Halya Iman, shout out dito kila Kawilan at Andulana. Thanks, Mami, from Halaya ng Matalam. Richard Noman, PM, Mami Joy, greet na ako mga silingan dere sa Purok 3, Desamparados, o sa pa-request ako ng song kay Buti Mo, Panginoon. From Eric Noman, Selkie Domingo, watching from Neo Januay. Malangko Tabato, Happy Friday, Mami. Asar Parason, Mami, shout out lang ako sang taga-Batyano, ikaw pa rin hanggang ngayon. Sana lang. Sana lang, sir, ha? Cheryl Cantomayor Aldamar. Hello, mami. Mainit na hapon dito sa bayan ng Alameda. Jenny Vistal. Mami, good afternoon po. Shout out po sa mga Marites. Diha sa Porok Magay. Don Martin Marundan po, mami. Labi na sa akong mga auntie diha nga grabe kabuutan, mami. Og kaatubang nimo. Pero og matalikod. Oh, maganda na sana. Pero bakit biglang sumama? Eh, ganyan lang talaga ang buhay, ha? And also, Marisol Kalugmok, madayo na hapon, pa-shoutout sa kanak family nga Dubukid, sa Kalugmok, Monico Amodo family. Thanks ang pagbasa, mami, watching from Davao. Oh, kay Kok Jess, si Ossie Jess, good day po, mami, shoutout po dito sa Luzon. And from Janeline Manuay Manib, maayong hapon, pakigreet ko sa ako ang mga silingan nga guwapo o guwapa. Sa ako ang ugangan nga nag-display o kitis-kitis. Kasabot mo anong kitis-kitis, tindahan ba? Si Mama Mary Gill Katampaw Manib, salamat mami. Nako, dami nito. Mamaya na yung ibang kung abutan, ha? Oo, 17 minutes na po, makaraan ng alauna at eto na ang kasaysayan na dapat po nating tunghayan. Matod pa niya, dear Mami Joy. Maayong hapon, tawagalan ko sa pangalang Clarice. Nagsuwat ko nimo kay mangayo ko og tambag, mami. Dalaga pa ko pero na ako'y uyab. Usa siya ka security guard, mami. Guwapo, matangkad, athletic body, mauna ang murag imposible nga dili gyud ka maibog sa iyaha. Sa una pa lang na akong pagkakita sa iyaha, kay dito man siya nag-guardia sa ako ang gitrabahoan. Nakaingong gid ko sa akong kaugalingon, hala ka, gwapo sa guardia. Pero wala akong matanaw niya pagkaduol na kay maulaw ko. Ambot bitaw nga nung may bati bang ko og kaulaw nga, wala pa man gani, may nagkaila. Og sa ako ang pagsulod, giinang ko niya nga, miss, paki-iwan lang sa locker yung bag po ninyo. At paki-labas po yung ID nyo, huwag sa loob. Tapos, itanaw niya mami kung nakasapatos ko. Pagkatapos ato, ipasulod na ko niya. Humot pagyud siya, mami. Nakasagaran sa security guard. Hindi man talaga as ing mabango. Ngayong may pabango talaga ba? So, malayo na ako. Nag-lingi pagyod ko. Bisan og layo na. Kaya grabe gyud. Crush gyud na ako siya. Siguro, nahalata ko sa amaw. Pag ulian, mura gibantayan pud ko. Dayon gipahiyuman ko niya. Ay alangan. Pahiyom pud ko eh. Maoto pagkaugma, sulod na pud nako. Mga lima mi ang nagsabay. Gipaulahi ko niya. Tapos giingnan ko niya nga, pwede mangayog number. Ambot pod oy, nganong naghatag man kog number, paspas ka ayo ko nakahatag. Uya, magsige gyud na siya Tagalog. Moto nga, sa sige na mig istorya. Ako sige pumunta na, taga saan ka ba? Tagaluson ka ba? Hindi, dito ra sa Mindanao. Bisaya man di ay ka. Anong magsige man kag tinagalog? Pagbatod pa niya, nasanay kasi ako eh. Matagal din po kasi ako sa Maynila. Matuingon ako, ah, ganon. So dahil nandito ka na ngayon, edi dapat Bisaya na, ha? Pero kabalo ko magbinisaya. tubag po tiyag, oh good, nanong di, pagkabisaya kayong dako, mami. Mao to. Nakuha naman niya ang ako ang number. Siguro pag off na niya to, kitext ko niya. Huwag matod pa niya, hi guaps. Si SG ni. Huwag dito nagsugod nga si SG akong tawag sa iya ha. Salaktod nga pagkasulti mami. Ipangutana ko niya kung unsa akong day off. Ingon ako, dili pareha akong day off. Huwag di ko na yung makitaan diri sa ato pa naka-day off ko. Maoto, gitanaw niya akong ID, address. Niya naana siya yung number na ako. Ibisitahan yung tinuong ko niya sa balay. Mami. Dayon, nagpaila siya sa ako ang mga ginikanan. Giayo po na mo ang tagad. Alang ang tao man, gwapo pag yod. Pero pagpauli na niya, giingnan yuday ko sa ako ang mama. Kanya, hoy Clarice, ikaw ah, mahilig ra ba ka gwapo? Nganong naaman to dire? Tagadiin man to. Basig pamilyado to, ha? Inako, ma, ikaw ba? Sobra ka kahadlokan. Karon pa lang gani na misita. Kuyawan ka na. Pero matubas ako ang mama na nigurado lang ko. Kay ikaw raban na. Unsa pa himuon, mami, nagkauyab gyud mi. Unya, nagrenta lang di ay si SG. Sa kahiga yun, kay mag-uyab naman mi. Day off ko noon niya. O di kaya pagbakante siya sa gabi eh, kung pang-adlaw ang duty, giingnan ko niya nga muadtog boarding house niya para makatultol daw pud ko. Nag-adto ko, mami. O dito, pag-istoryahan na eh, ang tinuod taga-Luzon yun di ay siya. Wala siya'y choice kay gibalhin siya sa agency dinhi sa Mindanao. Wala siya mahimo kundi ang musunod kay sa ilahang kontrata, bawal man ang magdumili. Kung asa i-assign, pwera na lang kung resign ka. Pero kung bisan asa ka i-assign, wala gyud kay mahimo. So mao to, naibog yun daw pod ko na siya sa ako ah. Unang kita pa lang daw niya. Kabalo po daw siya nga nakalike ko sa iya ha. Mao to, ingon ako ah. Kaon sa mani mo nahibawaan? May bawaan man sa lalaki kang babae nga may gusto. Pero yun siya nga nung sige pa man na ito istoryahan nga kita naman, di ba? Maoto, mami. Gusto niya ang kuno ng akong pagkababae ni Adtong Higayuna. Kay ang tinuod, nag-inusara lang siya nga border dito. Kay gamay ramang good-good nga balay. Og isa ka kwarto lang ang bakante. Kay matod pa, nasa Maynila ang anak. So para dili sayang, di paarkilahan. Mauto, Mami Joy. Nagdumili ko. Iingnan ako siyang ano. Dili pa ko ready. Ako una-una, Mami, mabuntis pa lang unya ko. Unsao na lang. Og matod pa niya, okay. Andaman ko magulat. Sukad ato, matag, wala siya'y duty sa gabi eh. Siyempre, off na nako.
0: manawag yun na siya nga muadto ko. Kunyari, na ay ipapalit. Bayaran ra ko niya pag-abot dito. Musugot pod ko. Kay gusto pod na ko siya makita. Unya sa sige na lang nga ingon ato mami. Iabot sa punto nga. Wala na siya nang hangyo sa ako ah. Dayon ako niya gigakos. Yalokalukan. Og amot unsa po yung hitabuang amura pudgog. Nalipong. Wala na'y reklamo. Hangtod nga nahitabo. Agwa sa kabutang nga. Dili unta ang ayan. Pagkahuman ato, may bati ko og kaulaw. Kay ang tinuod, dili naman ko berhin. Although mga tulo na katuig, gikan ko nakigbulag sa ako ang uyab, nga lima katuig kami. Og nakabalupod ko nga, gibati niya to nga, may agin ako. Pero siyempre, wala naman na ginaistoryahan. Mauto, mami. Sunod-sunod to. Ng mga panghitabo. Huwag wala na ako natagad nga. Nabuntis yun ko. Giing na nako dayon siya. Nga magduha na kabulan karon. Wala ko gidugo. Og nagpiti ko kaganihang buntag. Buntis ko. Mga nag-file ko og leave, kailangan akong gibati. Dayon giingnan ko ni SG Mami, naunsa man ka, Clarice. Wala unta ka nagtinanga. Wala man sa ato ang sabot nga magbuntis ka. Siyempre, gitubag na ako nga. Wala man po na ako ni Gigi Toyo. Dapat nag-amping ka. Dili man lang kung karun lang na nahitabo sa imuha, di ba? Kabalo man ko. Nga naanay na una sa ako, ah. So nga nung wala lagi ka nabuntis. Unya karun nga kita. Nga nung nabuntis man lagi dayon ka. Ah, wala na ko nagpatumpik-tumpik pa, mami. Kiing nanako siya, siyempre. Labte ka. Gusto ta ka makauban. Dootan ba nga magkaliwat ko sa imuha? O ato giingnan ko niya nga waka ba kabalo? Nga dako kay na nga responsibilidad? Kabalo ka man siguro kung pilara ang sweldo sa usa ka security guard. Dili pa ko anda magbuhi og pamilya. May bati ako kasakit, mami. Nasakitan ko. So walay pa nang higmilakaw ko. Og nagsigi kog duty. Wala na nako siya ginatinggan. Wala na nako gitubag sa cellphone. Pagkatapos, o sa kagabiin na nawag siya, napaadtoon ko. Pag-abot na ako dito na siya yung mga pagkaon. Nangaon me. Huwag matod pa niya ayaw na good kasuko. Dago kahit ang problema. Kinahanglan na ito mag-istorya. Naku nga no di ay. Unsa may problema. Huwag di ko nimo panagutan. Wala man ko'y mahimo. Pero nahigugma ko nimo kabalo ka ana. Matod pa niya ang tinuod na ako'y pamilya sa Luzon. Na ako'y duha ka anak. Grade 4 o grade 1. Ug ang akong asawa na ay sari-sari store na arapod sa amo ang balay. Kasal mi. Murag mamatay ko, mami. Giingnan ako siya. Walang hiya ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may pamilya ka na? O batod ba niya? Bakit? Nagtanong ka ba? Di ka naman nagtanong kung may pamilya ako, di ba? At alam ko naman na gustong-gusto mo ako. Botogiing na ako, kaya ba? Sinamantala mo yung pagkakataon. O batod pa niya, mami, lalaki ako. May pangangailangan ako at malayo ako sa asawa ko. Naramdaman kong gusto mo ako. Gusto rin kita. Kaya ito ang nangyari. Mauto akong gibangutana ay di anong gusto mong mangyari ngayon. Og matod ba niya, hindi ako mo makapangako sa'yo na matutulungan kita kasi ang sweldo ko na para sa pamilya ko hindi man talaga pwedeng bawasan yan. Pero yung mga overtime ko at kung may magpa-relibo, yun ang maibibigay ko sa'yo. Total, may trabaho ka naman din. Motong giingnan ako siya nga. Patay ko, ani. Sigurado nga, resign yun ko kay maulaw ko. Nga magbuntis, nga wala mang kuibana. Mauto, Mami Joy, nga. Nag-resign yun ko. O gitugan ako sa ko ang mama ang mga nahitabo. Og matod ba sa ako ang mama, wa mang ko'y mahimo. Naa naman na. Sige, pauli. Karon, Mami, nakapanganak na ko. Naaragi hapon siya dito sa dati na ako nga ginatrabahoan na ga-duty. Wala siya ginapulihan. Kaya maayo manggod siya magtrabaho. Inahanap-hanap na ako siya, Mami. Mahal gyud na ako siya. Pero ginaingnan gyud ko sa ako ang mama. Pag mahitabo pa na, Clarice. Napakatanga mo na gyud. Mauna, Mami, nga. Nagsulat ko sa imo, ha? Okay lang ba ka, ha, nga? Kami paghihapon ni SG. Pero maningkamot ko nga, dili na ko mabuntis. Tama ba kini nga maayo na nga, maayo ka ning ako ang panguna-una? Palihog, Mami, tambagi ko. Dagang kaing salamat o din niya nalang kutob. Agmamahal, Clarice.

38 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching. Maria Tanya tapos. Good noon daw. Greet ko lang anak ko si Tanya dyan sa South UP, Maguindanao. Ang nag-greet si Pahon ng Davao. And also from Andreo Magno Kibo. Good afternoon po, Mami. Greet lang na ako ang pamilya. Dari sa Maa, ang Kibo family. Thanks po. And from Janeline Masangay, pa-shout out, Mami, dari sa Panlaisan. Request ako ng song, Ano Ba Talaga Tayo? And Janeline Manuway Manib, greet ko ang Manib family, Manuway Audan, Bilad family at Udo family. Salamat po at kumusta po ikaw dyan. Jennifer Malintan, good afternoon po, Mami. Shout out po duya sa Sitio Buwa ni Papa Camilo, Mamay Esther og Brad Joy, Cheryl Malintad og Princess Sofia og ingon man si Prince Gian. Salamat sa pagbasa, Mami, from Metro Cebu. Request ako ng song Miss Na Kita. And also from Sherwin Ginawatan Bantinoy, pa-shoutout po, Mami, from Davao. And Rasul Bacana Iman, shoutout dito sa bahay na nahikinig sa sobrang init dito sa Marbel. Sila Bulaw, Hania, Tanatutulog at Andolana at Kawilan. Thanks, Mami, from Rasul Iman ng Marbel, Matalam. Mary Joy Lagungan Kabongbong, good afternoon, Mami. Greet lang na ako ang taga-Butay, Mami. Salamat sa pagbasa. And also from Cristobal Masugod, pag-greet lang sa ako ang kauban nga nagkuha og kupra sa Katigod si Tawing og Edward. Ayan, pa-shoutout may diri sa Manay, ingon ni Jenaline Manumay Manib and Atinelli Ali Cabanilla FC. Hello, Mami, mainitay na hapon sa Katakurong City. Always listening po sa program nyo. Thank you, kaayo, diha sa Takurong, no? Shout out po sa may-ari ng Foamy Fresh Laundry Shop. Nag-hire sa akin dito sa bagong open na laundry shop. Ayan, good for you. Jerel Muanag, request kong song Mahal na Mahal Kita. And Larry Batinoy, shout out lang, Mami, sa Batinoy family. Normie Bangkailan, Mami, watching from Carmen North Cotabato. Makoy Faeldonia, shout out, Mami, from Kidama Matalam. Marifi Manginlaw, shout out, Mami, from Bogo. Hello sa Manginlaw family. Alfred Lupugan, shout out sa Davao. Annalyn Magdagasang, shout out, Mami, kang Auntie Mier na Imoy. Samtang yaga sugpon yaan, yaminaw ng kanmo programa. Unaning isugpon, lanot. Isabel Masumpad Balidong, Mami, maing hapon. Greet ko lang kanak ina na si Reynalda Masumpad. Ngaon sang sityo lanangan, Barangay Pichon. Bye, I love you. Mingaw dahukan mo. Ang nag-greet si Isabel Balidong. Ay, ka-sweet. Murag katuloon ang luha sa imuang mama anak karon. Shout out lang kila Upaw, si Jan Jan, si Kahar. Thanks, Mami, sa pagbasa from Dato Aban. And Kukoy Masanggid, kumusta ko sa ako mga gaw. Larry Batinoy, good afternoon, Mami. Joy pa shout out sa Sityo Kawayan o labi na sa Batinoy family watching from Davao. Mike Coble, Mami, salamat sa Bilongga nga maoy nakaayo sa dugay ng gibati sa akong asawa nga heart failure. Kaluoy ni Allah, balik normal na ang gibati karon. Salamat, Mami. Wow. Congrats kaayo and thank God. Kay natabangan siya sa Bilongga Gold. Rico Tanding, maayong hapon, Mami. Pa-shoutout sa Family Tanding, sa Panlaisan, Augusto Rick, og Geolito, og Raymond, Mami. God bless, Mami. Estela Fernandez, shoutout po ako sa mga gwapo na kapitan diha sa Barangay Manungol, kang Cap Morgan Melodias, og sa iya mga kauban. Salamat, Mami. Pearl Osorio Abler, maudyod ning mga lalaki, mangingilad. Unya, og morisulta na ang ino. Babae na dayon ang sadan. Kalamirag, putlan og liog. Kabalo mo, walang manliloko pag walay maloko. Muna, careful good mo sa mga lalaki. Alam ng mga lalaki ang babae na may gusto yan sa kanila. Oo. Ngayon nga, hindi naman ano yan eh. Hindi naman yan uso ang mga ligaw-ligaw eh. Pag sinabi lang ng lalaki, ano tayo, labas tayo, merienda tayo, tapos sumama ka? Ayun na! Oo, kasi kung ayaw mo sa kanya, hindi ka naman talaga sasama. Hindi naman kayo, o diba? Hindi naman kayo magkamag-anak. Tapos minsan niyaya ka, sumama ka kaagad. O di, yun na yun. Binigyan mo ng pagkakataon si lalaki.
At siyempre, lahat ng kabutihan ipapakita talaga ni lalaki. Ikong magbalasubas siya, musugot di ay ka, siyempre hindi. Gagawin talaga niya yung kung ano, yung alam niyang magugustuhan ng babae. O, diba? So, muna, kung walay mangingilad, kung walay magpailad. Thank you for watching, Kabongbong Lagungan, Bernel. Mami Joy, maayong hapon. Shout out lang ko sa akong asawa nga naglaba, si Rose Kabongbong, watching from Baganga. Tabangin naglaba para madali, init ra ba ang panahon. Aron maugadayon. Roswin Angab. Mami Joy, single pa ako, loyal magmahal. From Makilala, North Cotabato. Walang jowa. Ang saigi hulat. And also from Jima Oliver Pagsak, Mami, greet ko lang ang tanan na taga Pantuyan na have a nice day. O kumusta ka, Mami? Salamat. Nicole Antonio, good afternoon, Mami. Shout out, mahal na ako na sa Mati karon si Vina Madanlo Antonio. Amping Permenti, mahal. O pa-request ako ng song habang ako ay nabubuhay. E.R. Mutya, pwede request ako ng song Hain ang Utlanan. And Vina Madanlo Antonio, Roswin Angab, mga tapos na ni Saumat Japet, watching from Mati. Ayan, kumusta Japet? Gatingog ba ang 105.7 Joy FM diha? And also from Kabongbong Lagungan, Bernel. Mami, pa-request pa ako ng ako ba talaga ang mali? Salamat sa pagbasa. Mercedita Verde, parang may pinagdadaanan itong mga ka-joiners natin nga naka-live yung iba, ano? Oo, sa mga kanta palang daan, mga hugot. Mercedita Verde, kahit walang tigil ang ulan dito sa Bulacan, patuloy pa rin ang panonood sa inyong programa. Musta na lang po sa aking mga kamag-anak, ang masaling family sa Santiago, Caraga. Ingat kayo dyan sa Luzon, ano? Sobrang ulan diha, grabe ang mga baha. O niya, ipunon baya daw na ni Presidente ang mga tubig kay para mapuslan. Jonali Baukan, shout out mami from Sangab. And also Salvador Sumating, shout out kanak chika mami, sitio secret, thank you po. Almatiban Asim, shout out sa pogi kong asawa na nakikinig sa iyo ngayon, si Abdul Karim Ambuludo. Nahalamaing pagpaminaw, pogi, Abdul Karim. Belmer Kabongbong Bete, shout out po mami from Palo 4. Janeline Masangay from Panlaisan, request ng song Bakit Ba Ikaw. And also kay Dato Aban, Salam Kila Upaw, si Janjan, si Kahar, si Dato Aban from Marbel Matalam. Joel Agad, shout out mami kay Sarah na nagbantay sa mga bata sa inter-school. Hello sa ring. Ayan, amping mo diha. Benji Masinaring, shout out mami watching from Napo. Lando Baluyan, mami maing hapon, shout out mi diri sa bayan ng Antipas watching from Antipas Public Market. Ayan. Thank you so much mga ka-joiners. 46 minutes na po makaraan ang ala una ng hapon. Balikan natin yung ating letter sender bago makalimutan si Clarice. Ansa man taon ka, Clarice? Muna, hilig kayo, gwapo. Pagkatigulang ana, mangunot ragi hapon na. Alam mo, Clarice, tama na yung nadapa ka na minsan. Ngayon, pwede kitang intindihin ng konti sa unang pangyayari. Siyempre, gusto ni mo siya. Alam din ng lalaking may gusto ka sa kanya. Wala dyan yung asawa. May pangangailangan yung tao. At mayroong palay na lumapit. Siyempre, totokain talaga niya yan. Gutom eh. Tapos, hindi ka na lang naman din nagtanong, o diba? Kasi siyempre, kung sasabihin niya, hoy, gusto kita, pero alam mo, may asawa ako, may dalawa na akong mga anak. O, mangyayari kaya yung gusto niyang mangyari sa'yo? Siyempre, hindi. Baka hindi talaga, diba? O, tapos ngayon, hindi lang ba ninyo pinag-usapan? Gumawa kayo ng anong gusto ninyo? Siyempre, may resulta talaga yan. Hindi ba ninyo naisip yan? Dapat bago ninyo gawin ang mga bagay na yan, pinag-uusapan yan. Kay kung muburot, unsaon na lang mana. Para at least, kung di mangyod mo kahulat, aw, total og makasala mo, kamuraman po yung nakasala.
makabalo mo. Na kanang inyong gibuhat, mo resulta gyud na siya. So kung dili pa mo ready, dapat nanagang mo. Ana lang naman eh. O niya karon nagpatara man ka. O sige na, pasalamat ka kay gidawat ka sa imong ginikanan, gisuportahan ka. Bisan pa man sa dili maayong pagkaplano. O niya karon kay nakapanganak ka na, ang dali mo namang nakalimot. Bago ka lang nasaktan, di ba? Nagiingnan ka nga, hindi ka naman nagtanong kung may pamilya ako. O di ba, gusto kita, gusto mo ako. E di, wala namang pinilit sa ating dalawa. O, tama naman si lalaki, di ba? Tapos ngayon, nakapanganak ka na, naluwas ka na, balikan na po din mo siya. Ikaw na po'y magpaduol niya. Ay hindi yon. Tapos inguni mo nga, mag-amping ka na, nga dili ka na mabuntis. Nya o nya, okay lang sa imuha nga, kabiton ka niya. Gawin ka niyang parausan, kay wala ka namang future sa kanya. Kana bang himuon ka niyag konsumo, okay na sa imuha. Naarama na sa imuha ang desisyon. Siyempre, mag-amping na gyud ka, nga dili ka mabuntis. Pero tungod sa iyang kagwapo, gusto na pod niya mo siyang balikan. Kana, ikaw ragyod ang makadesisyon, ana. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na wala gyud kay future diha. Nararamdaman ko na yung tao, mahal niya ang pamilya niya, o giingnan ka na niya nga yung binibigay kong sahod ko sa pamilya ko, hindi pwedeng mabawasan yon. Oo nga naman. Siyempre, magtataka naman si Mrs. Anong nangyari? Eh, paano kung walang magparilibo? Paano kung walang overtime? Siyempre, wala siyang maibibigay sa'yo. Ngayon, kung makakabalik ka sa trabaho o kung makatrabaho ka ulit, malamang, ikaw pa ang makakatulong sa kanya magbibigay ng pera. Yan talaga ang mangyayari. So, ito yung pagpipilian mo. Okay lang ba sa imuha na maging kabit ka niya? Yun na, sinabi ko na. Konsumo niya. Wala ka namang future sa kanya. Ikaw na ang mamili dyan. Kasi malinaw naman talaga na hindi talaga dapat. Dapat kumalas ka na, matagam ka na, kasi naanakan ka na hindi ka naman niya kayang panindigan. O, diba? Tapos ngayon, gusto mo pang balikan siya. Nanahimik na yung tao. Tapos ikaw naman ito ngayon ang nagpaplano. O, kasi mahal mo siya. Kasi iniisip mo pa rin siya. Kasi namimiss mo siya. O, diba? Baka naman pwedeng matagam usa ka. O, diba? Baka naman pwedeng titigan mo muna yung anak mo. Ano kaya ang magiging future ng anak kong ito? Hindi ba pwedeng sa ngayon, focus ka na lang muna sa paghahanap ng trabaho kung wala ka pang trabaho? Kung may trabaho ka na, hindi ba pwedeng focus ka na lang muna sa trabaho? Huwag na lang muna ang lalaki. Isipin mo na lang muna yung future ng anak mo. At baka naman mayroon talagang nakalaang lalaki na para talaga sa'yo. Huwag mo nang sirain yung pamilya nung SG. Baka mamaya makarating pa sa asawa niya yan. Makipaghiwala yung asawa, nako, may nasira na namang pamilya. O, diba? At pag nasira mo yung pamilya niya, malamang, hindi talaga ikaw yung sasamahan nun. Hahabulin talaga niya yung kanyang asawang pinakasalan na may dalawang anak. Sana makinig ka sa akin. Yun na lang muna. Focus ka na lang muna sa trabaho. Sa future ng anak mo. Hintayin mo na lang. Kung may lalaki pang magkagusto sa'yo, huwag ka nang tatanga-tanga. Dapat alamin mo na kung may pamilya ba o wala. O, pangayoig si Nomar. Doon mo naman talaga malalaman eh. Kung may asawa o wala, lalo na kung malayo, taga-malayo. O, diba? O, yan, kung gusto mo talaga na maging maayos ang buhay mo,
kung gusto mo maging warak, wala tayong magawa. So, posible ang mahitabo kung unsa agi mo ang gusto. O, ika na sa iyo kung ano ang gustong buhay, o ano ang buhay na gusto mo, ha? Pero sana mas piliin mo yung ikabubuti mo. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan at good luck sa iyo, Clarice. 6 na minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Lando Baluyan, thank you for watching. Maayang hapon daw, mami. Shout out me diri sa bayan ng Antipas. Watching from Antipas Public Market. IVP Miscala, shout out mami Joy from Kibuntungan. Lando Baluyan, play ng song Baka Maglaho by Night Lumenda. Vilmer Kabongbong Bete, shout out ti ay sa ako ang mama nga naglimpyo sa simbahan. Naminaw siya sa dear mami Joy. IV Miscala, shout out ko sa akong bana amping sa biyahe. And also kay Kabongbong Lagungan Bernil, mami sa mami, may something ako about sa love life ko, mami. Anong something mo? Minyo ko pero may karelasyon ako. Unsa on ako pag move on ani, mami? Dako problema, mami. Kay kasado mi, hinaot nga makahatag ka og advice. Kasado, nganong kana nangita maggud kag kabalumang ka nga problema man gyud na. Nganong makipagrelasyon man ka sa laing babae nga kabalumang ka minyo ka? Kabalo ka unsa ang solusyon? Bulagi na. Mag-focus ka sa imong kaugalingong family. O sa kahirap ng buhay ngayon, may gana pa kayong mambabae. O di ba? O gastos lang yan. May pamilya ka na. Mahalin mo ang pamilya mo. O mahalin mo ang asawa mo. Focus ka sa future ng family mo. O tapos sasabihin mo, dako problema. Eh problema talaga. Eh kasi alam mo naman yung ano ang pinasok mo. May asawa kang tao. Kaya ang solusyon yan, bulagi ka ng imuhang uyab. Kay minyo ka. Ana na lang na siya. And from Anarmi Lumakang, hello mami, watching from Ozami City. Pa-shoutout po. Salamat mami. Marcia Justo Mapando, pa-shoutout akong kumpare na asa Bukid mami. Ayan. Mga ka-joiners, thank you so much sa lahat po ng mga naka-live po sa atin. Ngayong araw po ng Friday. Thank God it's a Friday na. Pizza 14 po sa buwan ng Agosto. Oy, payday karon kay Sabado man ugma. Ayan, oh, karon madawat na pod mo sa inyo ang sweldo kadtong naapay madawat. Ha? Ayaw gyud pag paghuna-huna gyud mo kung unsa ang mga priority ninyo. Kailangan makabalo gyud ta mag-budget karong panahona kay lisod gyud kaayo pangitaon ang kwarta. Grabe ka idlas gyud mga ka-joiners, ha? Oo, kailangan i-priority gyud ninyo kung unsa kadtong mga regular nga mga bills ninyo, mga regular nga mga bayaran para wala tay problema. Kanang magsigig pangutang og card unya ipangluho lang. Sa may ibayad ninyo, ana. Oh, tapos ang uban, okay lang siguro unta og kung ginegosyo. Pero kay kung palit lang cellphone or ibarkada lang, nako. Pagkatapos kay wala ikabayad, magtago-tago na pod mo, ana. Oh, lisod kaayo. Kay kaning mga tao pod magsigi og pautang, bisan og makita nila kanang magpataka na lang ba na sila pagpautang, dili na lang bagyod nila susihon kung makabayad ang tao o dili. Oo, matingala pod ta ana. Labi na kanang card kay tulugan daw og di makabayad adlaw-adlaw tulugan. Grabe no. So inana na siya. Kailangan kabalo gyud ta ana maghuna-huna. Oo. Lami mang kaayo mangutang kay manggunit naman gyud ka kwarta ana pero huna-hunaan ninyo kung paunsa na ninyo nga mabayaran. Mauna na siya ang dapat nato una-unaon. Simplihan lang gud nato ang ato ang pagkinabuhi. So dahil sa August 14 po ngayon, binabati natin ang happy happy birthday po yung tanan nga naga-birthday karong adlawa, August 14. Happy birthday po sa inyong tanan. And also happy birthday sa ato ang mga ka-Facebook kay Ermelinda Banding. Happy birthday Meling. Og ingon man kay Gemma Parason, happy birthday Bernard Pangulibay, Ryan Ibanez Putaw, happy birthday Rover Kaligunan, Maria Teresa Mendoza.
Happy birthday po at Krisha Blair Kaligunan, Mabayamban Sharmi Dara, o Jinal Mangiob Patindol pa din. Happy birthday. Maoka na sila. Pila lang na sila, no? Ang mga nag-birthday karon. More years to celebrate, mga ka-joiners. Amping kita kanunay. Wala naman tayo oras. Inaot pa unta, nakapag-gidiyaki vitamins na ang inyohang baby. O kung na ay nagaanto sa rayuma o arthritis diha, mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, dapat nakainom na mo og Belonga Gold o niya mga haplas dayon o yaki liniment oil. Proteksyonan ninyo ang inyohang kidney o kung naamoy UTI, ang Yaki Herbal Capsule mo ay makatabang kaninyo. Pero kung naamoy Blumia sa inyohang lugar, Blumia, Sambong, kana, okay kaayo pod. O siyempre, kompleto ang ato ang mga kape karon, ato ang Yaki Soap, Hermosa, o ang Beauty, o ang Baby Soap. Kompleto taana mga ka-joiners. O ingon man ang atong Yaki Liniment Oil, o siyempre, Ganado Capsule. O na siya mga ka-joiners, ha? Salamat kaayo sa padayon nga pagsalig sa ato ang mga produkto. Katong wala pa nakasulay, sulay na mo mga ka-joiners, ha? Ang ato ang mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man, pwede po na ninyo orderon sa Shopee. Ang ato ang mga kape, sabon, haplas, mapalit po na sa mga grocery store. Ayan, so pangita lang mo. Kay makita man na ninyo na amantay mga tarpaulin nga makita ninyo nga basta naa na makita ninyo sa katindahan bo di pasabot naanay mga produkto diha. So salamat kaayo sa inyohang pagsalig o ang pag-uban ninyo kay Mami dinhi sa ato ang programa nga Dear Mami Joy. Saan man po kayo naroroon basta na abot mo sa ato ang programa daghan gyud kaayong salamat. Huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: natin. Karong panahon na, trabaho sa tao 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang nagahinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga numadaot ang atong mga internal organs, hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan, gawa sa imong pagtumar sa Bilongga Gold, mangigala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, aniya usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks og kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang ka sachet sa kape, kopiyaki ba or 3-in-1 kopi ba nga kopiyaki o kanang okira ba, hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakapi sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo anak, katulgon, nyagipugnan, sadihang gusto ka na matulog. Ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon, batasanon ang pag-inom og Bilongga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pang ginahambin nga mga balatian kay mauman kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi manghigala ha, Bilongga Gold.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: C-H-I-K-I-A-K-I.
0: Gini na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Dear Mommy Joy.
4: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

2:25 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Jo. And sa mga song request natin, sige, mamaya ng konti ha. Tuwagin ng isa-isa hon. Hello, Bantayan Vlog. And Ziad Vlog. Shout out from Pandan South UP, Maguindanao del Sur. Good afternoon. Request ng song, Multo. Oo, sige, mamaya ha. Ikaduhan na ni mo ng chat. Ay, chat. Comment yan. Good afternoon po, mami. Request ng song, A Love to Last. Ayan, sige, naapay mga iilan pa po yung mga song request natin ha. Kaya hindi siyang paningkamutan nga maiplay. Pero kung hindi man po, ibig sabihin kulang po yung ating oras. Okay. Hello, Mila Villaluz Bernardino. Maayong hapon, shout out sa mga igsoon diha sa Nabunturan, Davao de Oro, Jelly Villaluz, Gavi Villaluz. And sa iyahang anak, Joan Villaluz Bernardino. Dalang salamat. Emmanuel Malazarte Estorco. Magandang hapon po. Hello lang sa iyahang mama sa Sabwag, Kapatagan, Digos. Hello din kay Mercy Makabantayan. Good afternoon. Greet lang. Sang Kanakbana sa Purok Melanyo Bantayan ng Sityo Gab Lamyawan, Caraga, Davao Oriental. Salamat. You're welcome. Good afternoon. Shout out sa iyang kumpare nga naa sa bukid. Mula iyan kay Marsher Husto Mapando. Good afternoon po. Pa-play ng song po ha habang ako'y nabubuhay. Sige. And Anne May Lumaka, watching from Osamis City. Salamat. And Kabungbong Lagungan Bernil. Parang tapos na iyan, ano? Good afternoon po. Pa-play po ako ng song Dahil Mahal Kita. Thank you. 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Paso pa ipagta po sila sa kidiyaki vitamins.
2: Kalaw na yung maunod.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
6: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
7: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
7: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
8: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
7: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
8: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
8: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
8: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
9: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
10: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras po natin, 7 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Thank you so much! Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating mami Joy, po pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Alas 5:07 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayong buntag kaninyong tanan ligala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Good morning, mayong buntag sa itong mga kaigsuunan na sa ikay ng bangon, ng apipang uban diha, ang uban tuwa na, ng lakaw na, ng jogging na, nagpasingot na. May nga buntag ka na itong tanan mga higala, kumusta man? Kami nag-imbita kaninyo o banis atong Tulumanong Tinig ng Bayan. Good morning sa itong mga kaigsunan diya sa Pangal Bay, Misamis Occidental. Hastang bugnawas panahon, huyuhoy kayong panahon mga higala. Oh, huyuhoy, hayahay di ay. Bugnaw kayo kay Mona, na-feel na ito mga higala, no? Sa probinsya sa Cotabato, wana iwan. Davao area, wana po iwan. Sos na lang. Ang ato ang mga mag-uumaani katong panahon sa baha, reklamo kay nga damage sa ilang mga umahan karon, reklamo na pud mga higala kay sugod nagmala, no? Pero atong yan po sa kanunay kay ang panahon lagi mga higala murag batasan sa tawo nga kung nga asa moody mukalit og change, no? Lipay karon kalit og kamugot. Unya mugot karon kalit og katawa. Ingon na lang kinabuhin ato mga higala, no? So atong yan po sa kanunay wala nga maghinaot kita nga kung aasa mga higala nga naspis kaya sa panglawas. Grabe ang traffic Dabaw. Di makaya oy. Tanggong oy. Murag di na mulihok. Di na mulihok ang traffic ko mga higala. Dito kagabi tanggong gyud. Laliman ka. Halos di na mo dagan ang trapiko. Grabe. Kay tungod da sa kadayawan, no? Samot na ni karon og ugma kay mo ipinakapik sa ilang celebration mga higala. Why crisis dos Dabaw? Oh, maingon sila life is here. Grabe gayod da ka ang mga tao, no? Diyan mo makita mga higala kung unsa ka nindot ang ilang lugar. Anyway, sa probinsya sa Cotabato, nagtipid daw ang atuang city government. Huwag duha lang kaadlaw ang activity mga higala. O, duha lang kaadlaw. Tungod nagtipid ko, no. Pero dagang pondo ha, ang city government karon na mga higala. Well, itong importante nga pangandaman, kining umaabot nga krisis labi na sa El Nino mga higala. Kay super El Nino ra ba ang gina-expect nga muabot, no? Karong panahuna. Ano yan na? Ito mga nagunang mga headlines, mga higala. Mga balita ang ninyo masayran sa kinatibukan na sa tuang tulumanong tinig ng bayan. Sa tuang mga nagunang mga headlines. Headlines. Nainosab kami ni Leon ng kantidad sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa mga otoridad dito sa Libak, Sultan Kudarata Province. Headline. Sa 132 ka mga motorsiklo mga higala ang nilapas o ang mga nagtag-iyan ini ni lapas sa traffic rules and regulation ang gikumpiska dito sa lungsod sa Kabakan, Cotabato. Headline. Samtang sa pika sa bahay no saba mga higala, estudyante na maligyag mariwana gipasakana og kaso samlang PNP human kini na aresto. Sa pika sa bahin na dito sa Usami sa mga higala, tangin ninyo ang detalye sa mga balita. Lain pang nagpayuhot sa illegal nga droga ang naaresto sa Usami sa City. Samtang sa pika sa bahin usaba, niabot na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dugang pang puwersa nga muhatag og seguridad sa umaabot nga Barn Parliament Election. Headline. Alaka mga higala, human nga hampas-himas. Mao na ginaingon na ito mga higala, no? Atras abante, pero kanunay atras ang proseso.

0: suwerte matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
1: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
4: Pila edad ni Mulay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
5: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
6: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Alas 5:18 na higa lang atong oras o garon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita.

0: Sa atong mga balita, mga higala, kung diin na padayon ang ginaberipika sa Armed Forces of the Philippines, nga doon ay mga report kabahin sa usa ka Pilipino nga gikaingong namatay samtang nakig-away kauban sa puwersa sa Russia sa nagpadayong gubat sa Ukraine. Sumala pa ni EFA spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla. Wala pa opisyal nga kumpirmasyon ng militar sa identity sa mga Filipino fighter apan ang eksakto nga nahitabo rason na nga sayo pa kaayo aron na maghatag ang EFP o gatino nga pamahayag kay nagpadayon pa kuno ang investigasyon o nag-validate pa sila. Sumala pa sa EFP nga nadawat nila ang report human usa ka independent Ukrainian news agency ang nag-report nga usa ka 37 anyos nga Filipino nga gikan sa Metro Manila ang namatay sa Donetsk region samtang nakigaaway kani sa tropa sa Russian military. Sa report nakuha sa Ukrainian Defense Intelligence nga kung asa matod pa ang fighter o Russian visa ni atong Enero 2026 o ganito kini sa Russia ni atong Abril human na may pirma sa kontrata uban sa Russian Armed Forces ni atong Mayo 3 human na sa usa ka semana ang military training gikaingon gipadala dayon ang maong Filipino ngadto sa front line diin siya namatay ni atong ulahing bulan sa Mayo atol sa usa ka pag-atake duol sa Katernivka sa Donetsk region.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 na higala ato ang oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balita nga pang international mga higala dito sa nasud sa Japan. Nakasinati karon og unprecedented rainfall ang eastern Japan nga nagaresulta sa grabe nga mga pagbaha og landslide nga gikamatay sa unom ka tawo og gikaangol sa laing lima pa nga ubang lima pa nga mulupyo sa naasoy nga lugar. Sigun sa mga awtoridad, apilo sa mga nangamatay ang usa ka babae nga na kung asa wa nakagawa sa iyang sakinan na human na lumos samtang anaa sa kalsada ang duha usab nagakulaps sa kalsada o ang duha usab na matay human nagkulaps ang kalsada o gatungod din kapin 100,000 ka mga mulupyo ang ipangbakwit na tungod usab sa mga natalang landslide o pagkawala sa supply sa kuryente tungod sa makusog nga bubo sa ulan.

0: Kapin 20,000 usab ka mga household ang nawadan og supply sa kuryente samtang dunay 7,000 ka mga biyahero ang gi-report nga ni stranded. Sa gilalain nga mga airport sa kabisera sa Tokyo, Japan.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Sa mga balitang nasudnon mga higala. Diretso kita sa tuang mga balita nga national.

0: Giyahangyo karon sa kampo ni Vice President Sara Duterte ngadto sa korte nga ayaw usa magpagawas og warrant of arrest sa batok sa Vice Presidente samtang nagadesisyon pa ang korte kung adunay otoridad aron pagadunggon ang kasong grave threat nga gipasaka batok ngadto kaniya. Sumala pa ni Attorney Paul Lawrence Lim gikinahanglan o sumala pa ni Attorney Lim nga kung adiin nihangyo sila sa korte human na nagpasangat og muson tukwas sa Quezon City Regional Trial Court ni atong adlaw nga Huwebes tungod sa kawad-on ini sa jurisdiksyon. Sumala pa ni Lim nga ang pag-issue sa arrest warrant gina-question karon na sa ilahang kampo una na ni ini. Adunay spekulasyon nga posibleng mag-issue kuno ang korte og warrant of arrest batok sa Vice Presidente may kalambigitan sa grave threat nga gipasaka batok ngadto kaniya sa Department of Justice. Sigun pa sa mga abogado nga gikonsidera nila ang tanang opsyon na kung magpagbigyan sa korte ang ilahang motion. Nagugat ang maong kaso humana sa online press con niadtong Nobyembre 2024 kung asa gipamahayag ni Duterte nga may nakaistorya na siya nga mupatay kang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og asawa ni ini og igagaw nga si kanhing House Speaker Martin Romualdez kung adunay mahitabo ngadto kaniya. Samtang buto sab sa kampo sa bising adunay mahitabong oral argument sa ilang gifile ng motion to quash.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.

Alas 5:25 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin.

0: samtang sa pika sa bahina higala. Bad news na usaba para sa mga motorista kay duna na po taas presyo sa produktong petrolyo. Humanag patuman o rollback na itong Martes, bawi una usab ang gi-implement ni ini kung asa mas taas pa ang gina-expect ng musaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sigon sa Mean of Plat Singapore kung MOPS sa price og foreign exchange. Foreign exchange rate ni atong Agosto 10 hangtod 13 adunay taas presyo nga posibleng musaka ang diesel gikan na 3.75 hangtod 4.25 sa kada litro. Ang gasolina usab dunay 2.50 hangtod 30 o 2.50 hangtod 3 pesos ang isa ka sa kada litro. Sumala sa industry source na nakaapekto kuno ang pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo sa paghinay sa optimism sa posibilidad nga peace deal o subling shipping traffic sa Strait of Hormuz. Nagpabilin usab nga nabalaka ang global oil inventories tungod kuno sa limitadong supply sa Middle East Gulf o pagkulang pagbawas no sa export gikan sa Black Sea. Dugang paniini nga posibleng ang sanction related the disruption ang mamahimo kunong dakong rason tungod sa global crude supply. Para usab sa diesel, padayon kuno nga nakaapekto sa presyo ang supply risk sa Middle East ug limitadong export gikan sa Russia.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Mga balita sa ganun lang nga parte sa Mindanao, musunod na.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Ako, magkulat ka ng yung buhok pa wala. Napahak, yan yung wala sa buuan, buhok. Pagka na kinalutang, ganyan yan, napahak. Mato, ibutangan ako ng Yaki. Nanupo dito. Salamat dito sa Yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Oras sigala alas 5:33 na. Padayon kita sa tunga tulumanong tinig ng bayan og karon sa mga balita sa ganunay nga parte sa Mindanao.

0: Mga balita igala gikan na dito sa Malaybalay City, Bukidnon. O gikan dito sa lungsod sa Valencia. Kung diin usa ka patayng lawas sa 54 anyos nga lalaki ang nakaplagang naglutaw-lutaw sa irrigation canal sa Purok Rangay, Barangay Dagat, Kidabaw, Valencia City. Sumala pa sa Bukidnon Police Provincial Police Office na diskubrihan ang maong patayng lawas sa biktima nga wa pa mailhan naglutaw-lutaw last 9 sa buntag ngatong Agosto 11. Kung diin unahay kining nakitang buhi sumala pa sa iyang pamilya. Yatong nilabay nga Agosto 10. Nadiskubrihan ang patayng lawas niini human nanimaho na og sumala pa walay nakitang timailhan ang mga otoridad nga adunay foul play. O posibleng giatake kini sa iyang sakit. Nasayran nga nga mao nga biktima dunay balatian nga epilepsy. Posibleng nahulog kini sa suba o sa irrigation canal human na giatake sa iyang balatian.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahay ni Gala, balita gikan dito sa Davao Oriental kung diin usa ka 43 anyos nga lalaki nagpayuhot sa illegal nga droga nga naaresto sa gipahigayong anti-drug operation sa lungsod sa Katiil, Davao Oriental. Detalye sa balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nalakpan ang usa ka lalaki sa gipahigayong bypass operation sa mga personahe sa Katiil Municipal Police Station o man sa mga personnel sa PDEU, DOPPO, PIU, DOPPO, 1st DOPMFC o 1103rd RMFB sa koordinasyon sa PDEU Region 11 sa Purok, Tinumbo, Barangay Poblasyon, Katiil, Davao Oriental, alas 5 kagahapon sa buntag. Gila ang suspect sa alias nga Dindin, 43 anyos, walay trabaho nga residente sa Purok Talisay, Juan, Barangay Poblasyon sa mga lungsod. Nakuha gikan sa suspect ang tulo ka heat sealed plastic sachet nga gituohang adunay shabu nga gibanabana sa kapulisan nga mukabat sa 0.4 grams og adunay estimated value nga 2,720 pesos og 500 peso bill nga gigamit isip bypass money. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Katiil Municipal Police Station ng suspect o magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat Erwin Umadhay sa mga update at samtang sa pika sa bahay mga igala dito sa Osami City na sikop usab sa mga otoridad ang usaka drug pusher sa gipahigayong anti-drug operation sa Purok 5, Barangay Gango, Osami City. Alaunang takna kagahapon sa hapon ang maong dinakpan na ilang si alias Imoy nga sumala pa dugay na nagpayuhot sa illegal nga droga. Naresto ko ni humana nagapahigayon og surveillance operation ang tropa ni Police sa Major Alfi Sabadukia ang usami sa usami sa PNP kung diin humana nagapositibo kini sa illegal drugs. Paspas nga nagasanib puwersa ang tropa sa Osami sa PNP o 2nd MPFC, 10th o 2nd RMFB o dito na aresto ang maong suspect. Nasakmit usab kaniya ang bypass money gigamit sa operasyon. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o mas inila isip pa Dangerous Drugs Act of 2002, ang ipasaka nga kaso batok sa maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita gikan usaba sa P. Palma area, pinaagi ni Tinig 11, June Villa Soto.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Yes, June.
3: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nagharap na at handa ng makipagsundo ang magkabilang panig na kumatawan na sa grupo ni na Vice Mayor Ping Lakiman na ng munisipi ng Nabanawag sa SG Barm at ang grupo naman ni Suharto Ahmad ng Sitio Alim Barangay Kadingilan sa bayan pa rin ng Nabanawag para makipagsundo sa isang dialogo na pinangunahan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army katuwang ang 33rd Infantry Battalion at ng PNP upang mapag-usapan ang mapag-usapan ang namuong tensyon sa mga nabanggit na grupo na ayon kay Brigadier General Ricky Bunayog, ang acting commander ng 6th Infantry Division. Excuse me. Ay layong maibsan at tuluyang matuntukan ang tensyon upang makabalik ng ligtas sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng nagsilikas at makapagbalik na rin sa pagtuturo ang mga guro at mga pag-aaral ang mga estudyante. Sa nasabi niya, dialogo ay nangako ang dalawang panig na susundin ang mga napagkasunduan sa peace dialogue kasabay ng pagbabala mula sa militar na papanagutin sa ilalim ng batas ng Pilipinas ang sinumang lalabag na sa mga napagkasunduan at muling magpapasimula ng kaguluhan sa nasabing lugar. Matatandaan na nitong nagdaang linggo ay biglang umusbong ang tensyon sa nasabing barangay at ito nga ay na-identify na sa pagitan ng grupo ni Lakiman at nitong si Suharto. At dulot ito ay hanggang kahapon ay inaasahan na magdandanang makabalik ang mga residente at naging viral pa nga ang naging sitwasyon dahil sa mariing tinuligsa si Kadingilan na Barangay Kapitan Saidin Alim ng isang komentarista at maging sa social media dahil sa sinasabing walang tensyon pero bakit pinalikas ang mga residente. Ito kasing si Vice Mayor Peng Lakiman ay anak itong si Barangay Kapitan na Alim at kung kaya naging sentro sila ng panunuligsa. Ngunit agad namang dinepensahan ni Kapitan Alim na pagamat sangkot ang kanyang tatay, sinasabing si Galot ay independente ang naging desisyon ng mga residente at hindi lamang gawa-gawa ang nasabing senaryo dahil totoong nagkaroon ng hidwaan. Samantala, tuluyan ang natampa ng kaso ang isang 42-anyos na lalaki matapos na natibog sa bypass operation sa Barangay Bulukawon na Pikawayan, Cotabato, alas 12:25 kamakanawa ng gabi. Kahapon nga ay tumungo na sa inquest proceeding ang Pikawayan PNP upang masampahan ng pormal ang kaso. Ito si alias Wilson, 41-anyos na residente na nasabing lugar. Ang bypass operation ay nagresulta sa pagkaka-recover ng isang pakete ng plastic na naglalaman ng pinaninulang shabu at ang bypass money na ginamit sa nasabing operasyon. Sa Misayas naman, isang 41-anyos din na dagitay driver ang timbog sa ginasang bypass operation. Alas 5:30 ng gabi naman, kamakanawa din, sa Purok 5, Barangay Poblasyon sa East, Mixayab, Cotabato. Ayon dito kay Police Lieutenant Colonel William Faxoy Jr., ang hepe ng Mixayab MPS, itong si alias Patong, 41-anyos, nag-interview driver at presidente ng nasabing lugar, ay matagal nang kumasailalim sa surveillance dahil sa kanyang pagbibenta ng illegal na droga. Siyam na pakete ng plastic na naglalaman ng hinina ng shabu o na-recover ng mga operatiba at ang mark money. Hindi naman na itanggipan itong si Alex Patong ang kanyang pagkakasangkot sa nasabing illegal na gawain. At bilang panghuli, dalawang makabayan ang sumailalim sa search warrant ng Aliosan PNP kung saan isa ang naaresto, isa naman ang nakatakas ng sinugod ng mga operatiba ng Alyosang TNT. Ang nasabing lugar, ito nga ang sa ulat ni Police Major Jennifer Amutan, ang hepe ng Alyosang Municipal Police Station, target ng search warrant na pinirmahan ni Honorable Judge Rinera Osoa, ang presiding judge at presiding judge ng Regional Trial Court Branch 24 na nakabase dito sa Poblacion 18 sa Cotabato laban kina alias Ebra at kay alias Usop ng sinugod ng mga operatiba. Ang pamamahay nitong si alias Usop ay nagawa nitong makatakas, ngunit sa paglalugog ng mga operatiba ay nabawi ang isang homemade pistolized 12 gauge shotgun, tatlong mga bala at tatlong pakete ng hinihinalang shabu. Samantalang dito naman sa pamamahay ni alias Ebra na naaktuhan na nandoon nang lumusob ang mga operatiba ay nabawian ng 6 na pakete ng hinihinalang shabu at isang sling bag na kulay itim. At dahil dito ay tuluyan ng sinampahan ng kaso ang mga nasabing individual, bagamat nakatakas niya itong si alias Usop. At ngayon ay tinutugis ng mga operatiba ng Alyosan PNP. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat at June Villasoto sa Pipalma area. Samtang agipasakana o kasong paglapas sa Republic Act 9165 umasa gila isip dangerous drug sack of 2002 ang usa ka 20 anyos nga estudyante o grade 12. Senior high school student humin kanina kuwaan og gipauga nga dahon na sa marijuana dito sa Puroka 7 barangay Libuom lang. Nasairan nga niadtong Agosto 13 ang maong dinakpan nagsagit-sagit sa mong lugar hinungdan sa dihang gikapkapan kinina kuwaan og illegal nga droga. Nga nagating kagol sa presinto sa kapulisan ng maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa Libak Sultan Kudrat, lain pang 4.62 milyon peso nga kantidad ng illegal nga sigarilyo ang nasakmit dito sa barangay Kinodalan sa Libak Sultan Kudrat. Ang maong operasyon nagresulta usab sa pagka-aresto sa usa ka alias sa Mike nga nagatubang og kasong qualified theft pa og samtang nga nakasibat usab ang nakasibat usab ang lain pang suspect nga responsable sa pagpayuhot sa smuggled cigarettes. Niabot nga to sa 88 cases sa Walton Cigarettes nga nagkantidad og 3.76 million pesos og lain pang kahon sa kontrabando ang nakumpiska sa mga otoridad. Dito sa Davao City, nitambong sa court proceedings si City Mayor o si Davao City First District Representative Paolo Duterte sa Regional Trial Court Branch 52 diin. Ipasangat ang kasong grave threat batok ngadto kaniya uban na sa kongresistang iyang isong si Vice President Sara Duterte. Ang reklamo giya file kang pulong sa usa ka negosyante nga si Criston John Patria may kalambigitan ng sumala pa sa insidente nga nitabo ni adtong Pebrero 23, 2025, particular sa establishmento sa maong negosyante. Nigawas usab sa online ang usa ka CCTV footage nga sumala pa nagapakita kang Duterte nga nisulod sa usa ka bar o nga nakikumprutansyon na sa usa ka individual sa pagdungog nga gipanguluhan ni Judge Clarissa Cero Sipo o Sopirable de Vilos. Giwave sa kampo ni Duterte ang pagbasa sa information apan wa usab kini musulod sa usa ka plea tungod gi pamahayag sa iyang depensa nga padayon pa nilang ginakwestiyon ang jurisdiksyon sa korte sa kaso ug ang impormasyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 na higala ang atuang oras sa pika sa bahay na itong lakbitan ng mga dugang balita gikan dito sa Davao Oriental kung diin dunay 583 ka mga buhi ang mga binuhi sa mati ang nabakunahan na batok sa rabies. Detalye sa balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Mikabat na sa 583 ka mga irong iring ang nabakunahan batok rabies sulod lamang sa duha ka semana sa 1-month massive rabies vaccination campaign sa City Veterinary Office sa Dakbayan sa Mati. Ang kampanya gihimo isip kamahin sa pagpangandam alas umabot ng World Rabies Day uban ang tumong nga mapalapdan na pa ang vaccination coverage sa mga binuhi o gamal kayan ang pagkailap sa rabies sa komunidad. Sa pagkakaroon upat na kabarangay ang natukiban sa kampanya mao ang Barangay Bubon, Danaw, Buso o Don Enrique Lopez o DEL diin na 311 ka mga pet owners ang nakabenepisyo sa libreng pagpabakuna sa ilang mga binuhi. Gipasiugda sa City Veterinary Office ang importansya sa regular na vaccination sa mga iro o iring isip usa ka epektibong paagi sa pagpanalipod dili lamang sa mga hayop kundi apil usab sa ilang mga tag-iya o sa tibok komunidad. Nagpasalamat usab ang opisina sa mga barangay officials, pet owners o mga residente nga nakigtambay.

0: mabinuhi. Gipasiug da sa City Veterinary Office ang importansya sa regular na vaccination sa mga ero og iring isip usa ka epektibong paagi sa pagpanalipod dili lamang sa mga hayop kundi apil usab sa ilang mga tag-iya o sa tibok komunidad. Nagpasalamat usab ang opisina sa mga barangay officials, sa pet owners o mga residente nga nakigatambayayong sa programa. Padayon pa ang vaccination campaign sa ubang barangay sulod sa usa ka bulan aron mas daghan pang mga binuhi ang maprotektahan batok sa rabies. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nagang salamat Erwin Umadhay sa pinakaulahing update mga katinig samtang sa pika sa bahin dito sa Region 10. Nag-iangkon karon sa PNP Regional Office 10 nga agianan kuno kon transit o transportation point sa mga kontrabando sa smuggled cigarettes ang Region 10. Sumala pa ni PNP Regional Office 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Kadaghanan sa mga operator o tag-iya sa mga sakyanan gigamit sa smuggling dili nakabase sa rehiyon o gigamit lamang ang mga kalsada sa Region 10 nga agianan sa ilahang mga kontrabando. Tungod ni ini, sumala pa ni Abrahano nga hugtanon karon ang kanila ang ilahang ginahimong monitoring. Dugang paniini nga nagpabilin usab ang dakong prioridad sa kampanya batok sa illegal nga droga labi na sa Cagayan de Oro City, lalawigan sa Bukidnon ingon man sa lalawigan sa Lanao del Sur ug Lanao del Norte. Gipatuman usab sa kapulisan ang reduction pinaagi sa operasyon ug ang demand reduction pinaagi usab sa education campaign labi na sa mga kabatan-unan. Gipatinaw usab niini nga sa mga higayon nga adunay armed encounter. Ginarespeto usab ang police operational procedure o ang human rights aron mapanalipdan kuno ang kinabuhi sa mga personahe sa mga suspect.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:54 higalang ato ang oras sa dugang ng mga balita. Balita gikan na dito. Sa lungsod sa Misamis sa Occident o sa may sa probinsya sa Misamis Occidental, gipakusog pa karon sa Second Provincial Mobile Force sa company ang katako sa ilahang mga miyembro. Pinagi sa pagpailaw sa efficiency firing isip kabahin sa ilang markmanship o operational readiness evaluation. Gipamahayag ni Second Mobile Force Company Commander Police Lieutenant Colonel Jenrich Hilot nga ang firing o ang proficiency firing usa kini ka importante nga kalihukan alang sa usa ka police aron masuta og mapalambo ang kahibalo, katukma o kaandam sa mga o kaandam sa husto o galuwas nga pagdala o paggamit sa ilang nga service sa firearm, ilabi na sa mga sitwasyon nga gikinahanglan o tukmang aksyon. Gipamahayag usab ni ini nga dili lamang kini usa ka shooting skills kundi usa kini ka regular nga refresher o ga readiness activity aron magpadayon ang disiplina, safety procedure, proper handling o ang pagsunod sa standard operating procedure sa paggamit sa ilahang mga armas.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ni abot ng dugang puwersa sa Armed Forces of the Philippines nga nagagikan sa ginalaing mga lugar, particular gikan sa Davao Region. Kiniaron mo tabang sa paghatag og igong seguridad sa umaabot nga kauna-unahang Bangsamoro Parliament election nga gikatakda karong September 14 ni ining tuig kung diin ang naaasoy nga mga dugang puwersa sa Armed Forces of the Philippines ibutang sa mga lugar nga gikonsiderang hotspot Sumala sa Commission on Election kun COMELEC, adunay 20 kapin ka mga lugar ang gipailawom sa red sa color red kuna hotspot tungod sa mga nitabo nga mga kasamo ka sa mga nilabay nga mga adlaw ug dunay presensya sa mga armadong grupo.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Sa lalawigan sa Cotabato, giapod-apod na sa mga senior citizen ang third quarter nga social pension ni ini. Kung nga diin dito sa lungsod sa Arakan, Cotabato, niabot sa 3,151 ka mga benepisyaryo nga mga senior citizen ang nakadawat na sa ilahang social pension aron magamit sa ilahang pangalaudlong panginahanglan. Gipaniguro usab sa provincial government sa Cotabato nga magpadayon usab ang paghatag o pag-payout sa ilahang third quarter nga social pension pinaagi sa tabang usab sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nagatinabagay ang opisina ni Director Loreto Cabaya sa DSWD o Cotabato Governor Lala Talino Mendoza aron na paspas nga maapod-apod ang maong pondo kung diin adunay 9,453,000 pesos ang gigahin o gidawat na sa 3,151 ka mga social pensioner gikan sa 28 ka mga barangay sa lungsod sa Arakan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Sa pinakaulahing balita nga lokal higala.

0: posibleng nga makasinati ang probinsya sa Cotabato o near normal hangtod ngadto sa mild drought karong bulan sa Agosto. Kini sigona sa gisumiting August 2026 El Nino Risk Mapping sa Project Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an industry in the Philippines kon nasaray na ilawom sa pagdumala sa Department of Science and Technology kon DOST sa probinsya sa Cotabato na sumala pa makasinati o near normal. Hangtod ngadto sa mild drought, ang masinating init sa panahon na karong bulan sa Agosto, buot pasabot ni ini, nga makasinati pagyapon o mga pagulan, apan na mas kunhod kini kumpara sa kasagaran, o sumala pa dili usab igo. Nga masinati ang grabe nga init sa panahon. Wala usab gilauman nga grabing drought nga adunay moisture stress o ang kondisyon kung diin sa mga tanom makakuha pagyapon og igong tubig aron na matag ang normal nga pagdako niini labi na sa mga lugar nga kulang sa supply sa tubig kung ubos ang moisture sa yuta. Nanawagan usab si Cotabato Governor Lala Tarino Mendoza padayon ang pagtipid sa tubig aron makatabang kini sa posibleng epekto sa El Nino phenomenon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igalawa na kita igong oras sa unang bahin sa Tinig ng Bayan musunod ng primetime edition uban si Tinig Dos Karomi Ilos Pagrubi Padilla season para sa paghisgot sa mga importante kay mga hisgutan ng karong adlaw Sabado. Sa ngalan ni Tinig 43, Jan Andro Tabugok, Tinig 4, Loy Rosario Maing Buntag, Kanatong Tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Yung minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong pagis anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
8: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
8: 7-in-1.
9: Tapos po?
8: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
7: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Isayos sa ating mga orasan, 2 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
10: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayong buntag mga katinig, welcome to sa ito ang primetime edition sa Tinig ng Bayan mga katinig, adlaw nga Sabado. Happy weekend diha sa ito ang mga katinig, pizza 15 sa bulan sa Agosto mga katinig, adlaw nga sweldo karon para sa mga pribadong kumpanya apan ang sa gobyerno hagbayra. Mga katinig, gahapong adlaw atong bisita si Attorney Isagani Caloy Sarate o gatong gihisgutan katong iyang mga obserbasyon diha sa nagapadayon ng impeachment trial. Ato isa bisita ang Regional Director sa Department of Agriculture nga si Dr. Jan Pascual atong gihisgutan kini ilang mga pagpangandam sa hulaw. Kining hulaw mga katinig, di mo kabat or mo abot kuno yung lungtad kini hangtod sa first quarter sa 2017 no, so aduna to yung mga lima ka mga major points sa nga gipangandaman sa Department of Agriculture, one of which is of course katong water management. Of course, another thing is katong pag-provide nila og mga drought-resistant na mga seeds sa humay og sa mais. Ikatulo mga katinig, aduna na sila yung mga gipang-deploy. Di idea ang mga, kining mga similya na ana sa lima ka mga warehouses sa tibuok Region 12, mga katinig. Aduna po sila ay 8 ka mga solar-powered irrigation system. Hinautong itong madugangan kini among others, mga katinig. Mga katinig, so mga lusob tano sa tiyan, san sa Kuana, Bangsamoro, Autonomous Region, Mapia-Mapita, no? So magandang umaga sa ating mga kapatid ng mga Muslim. Of course, mga katinig, kung mutuyo ka diha sa BARM, no? Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, napuno na, namulaklak ng mga tarpaulin. Tungod mga katinig, nagsugod na kaniadtong Pizza 30 ang kampanya para sa first Bangsamoro parliamentary elections. Mga katinig, ang election pagahimungon karong September 14. So practically halfway na. Almost halfway na sa 45 days na campaign period. Ug hangtod karon mga katinig, medyo 13 sa atong pagkikinabi sa sa Commission on Election, adunay mga 13 ka partido nga mosalmot niining election na murag sa total ni ani mga katinig, kuan lang, 80 lang ka mga elective post ang at stake. But of course, what is nice with this parliamentary election mga katinig, adunay mga elected at large at ang election mura siyang party list system, no? So, ang mga partido nga matambong, aduna sila mga nominees ug depende sa number of votes nga ilahang mag-garner o percentage sa ilahang garnered votes from that of the votes sa cast dito ang pagabasihan sa ilahang representation. But it would be best if ang Commission on Elections mismo ang mag-explain ni ani. Maong atong ginapaling kamutan nga makontak ka ang Regional Director sa Commission on Elections sa diri sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Aside from kining mga party nominees mga katinig, adunay mga specific nga mga offices that would be elected on the district level. So kini ka to mga district representatives po. But aside from the district representatives, adunay mga candidates nga nag-represent sa mga ulama, meaning kato mga religious leader. O aduna po yung mga candidates nga nag-represent sa mga indigenous peoples within BARM.
Aduna po yung mga candidates, mga katinig na nag-represent sa mga settlers, no? Katong dili necessarily mga Islam believers sa mga settlers gikan sa ano. Isa ka example na rin ay isa ka settler na to nga who has been working with the Bangsamoro people since siguro mga 20 or more years ago. Usa siya ka unsa ganin in tribo gikan sa Leyte, ha? Waray, no? Usa siya ka Waray, but grabe siya ka grabe ang iyang immersion sa Bangsamoro community sa sinaligan na siya gihapon diha sa pag-umol sa mga curriculum sa Department of Education sa BARM. I am referring to Mr. Yol Olaya. So, usan ni siya sa example. Si Yol Olaya, dili ni siya, murag nagbalik Islam dahin eh. But, formerly, he was a Christian o balik Islam na siya, mga katinig. Ang pipila sa mga kandidato, actually, napaningkamutan po nato nga makuha ang list sa tanang mga kandidato kay paningkamot kita. Ako tub sa atong makaya nga mabasa ang ilahang mga pangalan tanan-tanan para walay bias, no? Dili kita ma-charge nga bias. But as of now, what is available, diri sa ato ang sibihanan, kining mga naasa na-publish online, no? So, by party kini, na ay BARM Grand Coalition or BGC, no? Natay gitawag pod og sectoral representative sa group of women, sa mga kababaihan. Mauning usa kanindot niya ni kay naay mga sectoral representatives guwa sa tong mga gi-mention ako ganiha, naay mga kababaihan. Naapoy unsan ni siya by district. So pila ka district ni Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao Norte, Maguindanao del Sur, kining SGA, no? Mauna tong mga pipila ka mga distrito nga atong nasayran. But again, I am saying this would be best describe and explain by regional director sa Commission on Election. Hopefully, wala siya kabiyahe. Hopefully, available siya para ato ang makahinabi. Mga katinig, pananglitan, no? Kining list of certificate of candidacy COC filers in relation to the September 14 BARM parliamentary election. Adunay, 15 nagpublish ani ang Commission on Election, no? Sa Lanao del Sur, for example, medyo hanap ni, mangita taglain nga ano kay hanap ni sa Lanao del Sur, dili makwaro ang ano na pagka-print. Example mga katinig, member parliament from the sectoral group women. Naadari mga kandidato mga katinig, number 1, Humaydi Daya No Carlson, gikan siya sa political party nga sa Tawi-Tawi, no? Taga Tawi-Tawi dai ni, Tawi-Tawi Provincial Women's Council. Kini si Kadatuan Mariam. Si Kadatuan Mariam mao gihapon gikan ni siya sa League of Bangsamoro Islamic Advocate Associates or LBIAA. Aduna pa isa mga katinig, si Kader Pumbain. Babae ni siya, si Kader Pumbain ay gikan ni siya sa BAPA or Bangsamoro Party women, no? Ang women sa BAPA. So kining BAPA mga katinig, usa kini sa mga political parties nga ano. Akini kailan nato ni isa si Sahali Ruby, no? Kini si Ruby Sahali, dati na ning murag panahon pa ni Mujib Hataman diha sa BARM, kung ano ni siya, cabinet secretary. I forgot what unsa nga department. So nag-represent siya sa BARM Grand Coalition.
So BGC. So pila na ni ka partido? Sa duha, tulo, upat na ka partido ang atong na-mention. Ano na pa'y duha? Kining si Sulungan Aida. Si Sulungan Aida, United Bangsamoro Justice Party, UBJP, Women Sectoral Representative. Kining UBJP, mga katinig, mo ni ang partido sa mainstream Moro Islamic Liberation Front nga gipamunuan ni Muhammad Al-Hajj Murad. Kining sunod, ika-unom nga kandidato sa women, no? Kailapod na ito ni si Binibining Jihan Usop. Si Jihan Usop, mga katinig, ang atong pagkailaan na dugay na siya nga tabang sa mga bakwit, appeal siya sa mga kanang pag-monitor sa peace agreement between the government and the Moro Islamic Liberation Front. If I am not mistaken, appeal po ganin ni siya sa kining bantay ceasefire. Ang iyahang partido, mao ang Bangsamoro Federalist Party, Women Sectoral Representative or Wing ni siya. Mga kanil, kini si Jihan Usop, dugay po din nga nag-staff sa non-government organization nga nagatrabaho, working, advocating for peace diha sa mga war zone areas before si Jihan. So, I don't know kung asa siya gatrabaho karon, but isa ni sa mga kaila lang na to. Wala kita nag-endorse, mga katinig. We're just stating matters of fact na kaila na

Kining OIC Chief Minister, mga katinig, sa katawan ni Makakwa, si Sammy Gambar, dati ni siya nga Chief of Staff sa Moro Islamic Liberation Front, who succeeded Muhammad Alhaj Murad, the chairman of the Moro Islamic Liberation Front, nga gi-unseat sa Malacanang by virtue of Malacanang's appointment kay Sammy Gambar. Ironically, mga katinig, while both of them, si Murad, kining manggod si Sammy Gambar, mauni ni succeed kang Muhammad Alhaj Murad sa pagka chief of staff sa BIFF sa panahon, sa MILF sa panahon nga na-promote kini si Muhammad Alhaj Murad as chairman sa MILF. Na-promote si Muhammad Alhaj Murad as chairman of the MILF because of the demise ni Hasim Salamat, the late Hasim Salamat. So, after si Muhammad Alhaj Murad na himong chairman na sa MILF, ang Central Committee, to be politically correct. Ang Central Committee ang nag-appoint or nag-name kay Sammy Gambar isip Chief of Staff or Military Chief or Chief sa Bangsamoro Bangsamoro Islamic Armed Forces, BIAF. Now, mga katinig, apparently we have been saying this, that history seems to be repeating itself because the government has once more succeeded in dividing the Moro Islamic Liberation Front the same way that it has divided the Moro National Liberation Front. Unsa ni nga itong ginaistorya, mga katinig? Kining Moro National Liberation Front ang gipanguluhan ni Normie Soari. Nagpirma og agreement with the government in 1986. Gitawag kini og Final Peace Agreement, which happened to be not final. And towards the end of the implementation of the Final Peace Agreement, mga katinig, nasiak ang Moro National Liberation Front. Kaya doon ay mga ni palag na adunay mga nig-split, ni bulag kang Miswari o gitawag kinig the MNLF Council of 15 or 15-man council sa MNLF. Gipanguluhan kini sa dating Secretary General sa MNLF nga si Muslimen Sema. The point, mga katinig, ito ang kinahisgutan because murag doon ay pattern nga nasiak ang mga Bangsamoro people, specifically ang MNLF. Now, ang pagkahuman sa peace talks, pagkahuman sa pirmahanay o agreement, kining Final Peace Agreement between the government and the Moro National Liberation Front of Miswari, nagsugod na po ang peace negotiation between the government and the Moro Islamic Liberation Front. After 2 decades, mga katinig, nipirma na po kining gobyerno o kining MILF o gitawag nilag CAB, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. So, mga katinig, gikan sa katong Final Peace Agreement, which happened to be not final, aduna na po'y bago, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, which the Moro Islamic Liberation Front, led by Murad, penned with the government. So, part of the deliverables yan ng mga agreement, mga katinig, is kinipag-set up sa Bangsamoro Parliament. Doon na yung mga balaod noon nga gihimo, dugay-dugay ang proseso, kaya nagtukod pa kini og kanang legislative body that drafted the kumbaga constitution and bylaws diha sa BARM. So, mga katinig, karon no, wala pa gani iniabot ang election, even before the election happen, mga katinig, gisiak na kining Moro Islamic Liberation Front. Kaya gi-oust kini si

0: Muhammad Alhaj Murad. Giaw si Muhammad Alhaj Murad as OIC Chief Minister diya sa BARM. Now, gipuli siya ha, kini si ano, Sammy. Si Sammy Gambal nga dati niya nga Chief of Staff. So, karon, we thought all the while nga okay ra to. We thought all the while nga aduna agreement, internal agreement within the Moro Islamic Liberation Front. Nga sige, pahuway sa ka Chief Muhammad Alhaj Murad atong ibutang si Sammy. We thought na nahisgutan tong maayo. We thought that it was tactical, it was for tactical reason. But mga katinig, as days went on, mga katinig, mura og the theory that we believe on nga mura siyang tactical move, murag sayop kay mga katinig, gi-oust man pod kini si Sammy Gambar as member of the Central Committee of the Moro Islamic Liberation Front. As days went on, murag dili pod siya dili pod siya strategic, wapo strategic purpose because nito mao na kining Bangsamoro Federalist Party ni Sammy Gambar, which is pitted against the UBJP no nga gipanguluhan ni Kwan kinsaban ni si Murad, ni Muhammad Alhaj Murad. Now, what's gonna happen with the peace process? Unsay mahitabo sa peace process, mga katinig? Amora og tanang daghan nag mga conspiracy theory diha, di ba? Serial oyal ulaya. Unsay mahitabo sa peace process, Gian Usop? Aha, Ruby Sahali, unsay mahitabo sa peace process? Lambot lang ninyo oy. Di mo magmatgon, di mo maghuna-huna, no? Mga katinig, ang sariling atin, atong pinubring panglantaw, mga katinig, ma-prostrate gihapon kining implementation sa peace process, kay ang peace process, mga katinig, doesn't stop when the both parties signed an agreement. Ang peace process, basta as-taas ng proseso ang mahitabo even after the signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro People. The peace process, mga katinig, will not stop even after the officers of the parliament, the members of the parliament, of the Bangsamoro Parliament, shall have been elected. So bisan pa pagkahuman sa election, aduna ni mga parlamento nga miyembro liha sa BARM, wala mahuman ang peace process, mga katinig, kay the deliverables go beyond elections. Hindi ko makalimot, mayong buntag dira sa imo tinig 40.
1: Na ay do paligard sa imo.
0: Ay, rebound eh. Basi wisan nula ko kakilala sila.
1: Kilala kayo ni mo. Si Ingo ni RD.
0: RD?
1: Sa agriculture.
0: Ah, nakita din mo niya, no? Dr. Yes, Jan Pascual?
1: Yes, dito may gahapon, dos, no?
0: Bantog ra. Nga, nag-istorya mo ni Jan Pascual dito, ikaw, dito na ikaw. Wala ka dito. Naday ka dito. Yeah. Anyway, kumusta si Doc Jan?
1: Yeah, healthy og very helpful as he is. Mm. Unya, medyo gikan sa, unsa ni? Sa regional office.
0: Mm.
1: Karong adlaw lang gyud dos. Alarming. Dili lang ang Pilipinas. Apil ang US tungod kay nasinati na gyud nila ang grabe nga init.
0: Nagikan sa BARM ha, doon napunta sa US.
1: Yes.
0: Tungod sa kagrabe nga init, kining hulaw.
1: Maudeng ni balhin na din ang ilang paksilikados.
0: Mm.
1: kay dito grabe na reklamo na ang mga tao og even ang water supply nila nga mainom. Mm. Ninit na kaayo, no?
0: Ninit na.
1: Yes, ninit na. Mm. Problemado na sila. Yeah. So kita na
0: pa. Ibalhin na dito sa to ang problema.
1: Gani.
0: Diyan na paingon. Anyway, akong gisgutan kining ano, barm election kaya kanila gi mag-election na pero grabe nagkasiak-siak na pud kining mga igsuuna to mga Bangsamoro people. There are actually 13 political parties vying for 80 elective post og mga katinig ato ang ginapangayo ang official list, wala pa kay official list no sa tanan nga mga partido but atay mga makita diha sa internet pipila lang pod no like we would not like to start siguro kanang official nga pagbasa sa mga listing sa mga kandidato unless we all have the names kaya mahulog nga bias ta.
1: No, basi abi nila nangampanya na ta. Pero makita na nato dos sa mga gipangagian nga area nga ilalom sa barm no naa ang mga pipila ka posters di lang nako i-mention tungod kay matud pa nimo kung muhisgot tag isa dinhi ka partido mura nag kay naunag set up or nakita na nato.
0: Naabiya ko yung i-mention ng mga kailan ako. Nakita ko, saan ako ni? Kailan ako ni? Mga ka na lang. Pero
1: ang nakitaan po na ako, nga lapad ka ayo ilahang mga posters, UBJP, o mga pangalan sa uban pang individual. Pero murag as partido, kato ang nakita na mo, dos, no? Naagian na mo. Others, di pa kaayo visible.
0: Actually, gusto ko na ito makahinabi sa pag-usab ang COMELEC. Kaya there were, in the past, naka-istorya naman ito ang COMELEC. Pero unique man guling election kaya this is parliamentary election. Ang wala takabalo, mura siyang party list system. Nga, ang usa ka partido, doon na yung mga nominees. Ug depende sa ano number of votes ng ilang mag-garner, ang mag-dictate sa ilahang number of representations sa diha sa parlamento. But
1: similar gyud sa party list, no?
0: Mura siya similar sa party list. Unya aduna siya, aduna lang mga sectoral representatives like women, ulama, IPs, unsa pa? Mura aduna ay lima or unom ka mga sectoral representatives. Settlers.
1: Mga imams ba to?
0: Mga imams. So kini sila mga sectoral representative. Uga doon na po yung mga district representative. So doon na yung mga candidates who will be voted at large. Uga doon na po yung mga candidates who will be voted per district. Now, mauni mga pipilang, gusto na itong klaruhon sa COMELEC. No? Ang mga detalye ni Ani, daw in the past nga mga discussion na ito, aduna na yung mga bits and pieces na ipahayag ang Commission on Elections sa mahitungod ni aning barm elections. Kaya karoon ng, actually, almost halfway na ta sa campaign period. Onya, wala pa ay, klaro, atong gusto na ito makatabang.
1: Yes.
0: Kaya pag-educate sa mga katawhan, kaya lahi ni bago niya klaseng election.
1: In the past, dos may mga pipila ka skirmishes. Pero malaumon o appeal ka sa nag-iuna itong maempuon nga unta at the height or panahon na sa election, walay mubuto nga kasikas kay matod pa nimo na agyoy mga deliverables, no?
0: Dugangan yun na to. Dugangan yun na to. Ugtabangan na to ato mga pag-ampo. Kaya ano, at daghan na kaayo ng mga kwerpo sa kasundaluhan na ang gipang deployed diha sa farm in preparations for elections. And I would like to think, Kaubang Ruby, nga dili lang ni para sa pag-maintain og kalinaw panahon sa election. I think this is in preparation also of the possibility nga after election sa posibleng magkagubot kay kining mga magkauban mao man ni nag-away-away karon.
1: Yeah, na aday post-election sani post-election
0: violence.
1: Violence ang dili makadawat, no? So unta mamahimo pong patas para walay mo walay maingon natong maghinanakit.
0: Mhm. Okay, like kining UBJP against BFP, Bangsamoro Federalist Party, kanang sila mga magkauban mo na for so long a time, and kauban sila sa ilahang kausa, sa ilahang revolution for several decades. So grabe ang pinagsamahan nila, and yet karon they are being pitted against each other diri sa election. Magkalaban sila. So adu lang yung appeal din ni ana.
1: Yes.
0: Now, unsay mahitabo ana? The fact na both of them aduna ni sila yung mga followers on the ground. And kini nga mga followers, mga armed combatants ni, mga seasoned combatants, solo siguro mga uugod-ugod ng uban, tiguwang ng uban, di na kayo makadagan, di na kayo makabit-bit og armas, aduna ni sila ay kanya-kanya nga mga siyempre
1: teritoryo og sakop.
0: Teritoryo og sakop, loyalist who will of course be hurt, masakitan kung ang ilahang mga kandidato mapildi. And what is glaring? What is apparent diri kaubang 40? Kay kining si Makakwa, kining incumbent OIC sa as chief minister, apparently has succeeded in consolidating ang mga traditional politicians. And whether we like it or not, kini mga traditional politicians dari sa BARM, namamayagpagpagihapon. Og dunay mga constituents. In fact, some of these traditional politicians, yes, nagabuhi or nagasuporta sa mga MILF commanders panahon sa katungula pa peace agreement.
1: Yes, unya ang medyo comparative disadvantage ana akong nabasa dos. Eh syempre kung hiskutanan sa eleksyon, kaning ginaingon ni mga traditional politicians, season politicians po ni.
0: Unsa
1: ang pagtimpla? Samantalang ang matawag natong mga ideologues gikan sa ilang strong revolutionary movement, mao pa ni pagsugod nila, no? Kung unsaon nila pag plaster ang mga kampanya, the art of tawag pa nilang politics.
0: The art of politics. So, no, lahat po itong the art of war.
1: The art of war. Ay, maayo to sa art of war, no? Ang mga ideologues, ng mga kaigsuunang moro.
0: Ikaw na na.
1: Na. Gera sa impormasyon. Pero bitaw, dako ang papel yun, no? Labi na unta sa ato ang national government. Kanang term nga ngapited meaning murag na ay unseen hands unta dili ing ana, no? Ihatag yun sa ilaha ang pinakapatas nga pabor nga pamunuan kaning gitawag nato dos nga right to self determination.
0: So nganong makaingon man taon si basihan man nato ana gagipaaway sila. Kabalo man tangong partido ni Marcos dito sa national ay federalist si pangalan ni. Basta federalist unya ang nagtukod aning partido nga federalism dere sa BARM, syempre si Marcos ang nag-appoint aning mga tawo nga ana sa federalist Bangsamoro BFP, Bangsamoro Federalist Party, syempre si Bongbong Marcos. So dili na ta magpaduho, dili na ta magpaligoy-ligoy pa if there is someone who is behind the divide of the Bangsamoro people, it is Malacañang.
1: Oh, og may mga unseen hands sa mga pipila ka departamento, mga identified matud pa sa mga observations, no, in the previous interviews nga nakandak nato dos, nanay mga pipila nga gikan mismo sa departamento nga gunit sa national government, no, personalities who are being seen nga nakikipagkita sa usa ka partido, no. So we hope nga dili ni mamahimong mitsa, no, ug mamahimong independente ang ilahang pagpili without the sheer influence yun, no, sa naa sa taas. Kay kung apila namang yudos sayod man ta nga ang imong kalaban dili lang ang nagdagan sa politika, but if there is bigger influence nga mo impluwensya gyud sa eleksyon, mo dugang ni sa pabilo sa kagubot.
0: And given the kind of politics that we have sa nasod, dili gyud nato malikayan nga magduda og bisag usa natong tan-aw, no, aduna gyuy pagpaningkamot sa national government nga manghilabot diri sa local elections sa tungod preparation pud nila kini sa umaabot nga local ug national elections in 2028. So kinahanglan pud sila makagamot, kinahanglan pud sila maka ano, makaplaster gilang mga tuta, mga puppets nila nga mauy mutabang sa ilahang kadaugan panahon sa election sa national.
1: Correct. O kana that translates dili lang murag tradisyon sa election. Bisan sa barangay election nga very common election September filing na pud. Kana pud nga kahitabudos. Makita nimo ang the long hands of those in power para tabangan, no? Kung kinsa tong mudagan og barangay, similar case sa imong ginasite, no? So impluensya, tabang pag palihok sa makinarya, no? Og dako kaayo na nga factor. Unta mahimong dili gyud siya makapagubot kay mafeel labi na armado gud ni Dios. Although na i-decommissioning, pero those who are still holding the arms og will be seeing nga na ay dili manipatas. Mapil di man miani sa aning sistema sa dinaganan sa paggamit sa impluensya sa mga wala untay appeal sa amo, no? I'm referring labi na kung dunay hand yun ang national, no? Sama sa mulo sa mga nakita nato nga analyst. So, importante yun. How will the national government take sa pinakadako niya nga responsibility nga himuoning welcome move for those who does not believe in governance nga karon ni join na umitanaw nga sa pagsalmot nila sa political election, they can create and recreate chains base sa ilahang kultura ug tradisyon, no? So unta di ni ma spoil
0: aha. Dili mas spoil, no? But
1: naanay mga spoilers.
0: Naanay mga spoilers, like di ba recently kita na to nga dunay kining grenade throwing incident against a convoy of soldiers nga paingon kuno sa palengke. But even the grenade throwing incident, matingala ka kay dili man siya ano, dili siya signature of kining giingon nila nga mga terrorist group diri sa Maguindanao nga ang BIFF o kining Dawa Islamiyah. Yes. So I doubt, no? I mean I hope we are wrong, but it could be also a handiwork of the spoiler sa peace process katong itawag natong mga hoax against the Dubs.
1: Kuya, ano? Hoax against the Dubs, dapat ma-identify.
0: Kay di ba?
1: Pero kamusta ang mga civilians ni Anidos, no? Siyempre, ang civilians malibog, mahulga, og it could be a very bad experience labi na kay kauna-unahang election in the parliament, no? So asa ang media ani? Asa mo papel ang media Anidos?
0: Of course, depende sa media, but generally as journalists who have been here in Mindanao naka-experience og mga pagbakwita naman tong ato ang advocacy ng peace journalism.
1: Pag-uban sa peace talk sa una, no?
0: We cover the war in the context of building peace. So any threat sa peace dapat as journalists, as media people kinahanglan ato ni siyang babagan. Uy, adunay statement diha yung MILF Central Committee sa pagsuspende indefinitely kang BIAF Chief of Staff. Kini katong sa kay ano si Abdul Rauf Makakwa katong ano. Dili lang di ay si Makakwa ang gisuspend. Ato ning hiskutan unya kaubang
1: yes.
0: 40 pagbalik nato ato sa mga tagaagpagtagad kining ato ang mga pahinom doon kay of course, pero di naman ta mabuhi karon og wala taga tomato og Yaki products.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy pa inom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magud ko ana good. Okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik kud akong lawas surminte. Kanang lihok pud ko sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahuli sa good baby bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back mga katinig. Kabang 40. Welcome back mga...
1: Yes. Balik ta. Unta, napahimutang na mo. Kauban ang inyong pagtumar o paghaplas bakag Yaki. Mga produkto na makapahimsog o makawala sa yayay dos. Labi na sa mga aray, tiis na to diya. So, find your choice sa produkto sa Yaki.
0: Ganihaw sa ito nag-break. Atong hisgutan, kining resolution na mani sa Central Committee sa More Islamic Liberation Front. Usa ka resolution mga katinig kung asa ilang gipang football, gipang tanggal nila ang mga pipila nila ka mga kaubanan. Ato sa ning ato ning balikan kay aduna ni dako nga implication diha sa umaabot nga election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngano tungod kay as we were saying na i-divide nga nahimo diha sa Moro Islamic Liberation Front, and it is not helping, dili siya maayo para sa katawhang Bangsamoro. So kining maong resolution mga katinig sa Moro Islamic Liberation Front Central Committee, ginumerohan kini og 01 series of 2026 sa ang maong resolution
1: June 3 dos June
0: 3 01 series of 2026 ambot on siya nila a resolution na indefinitely suspending Abdul Rauf Sami
1: Al Mansur
0: Sami or Sami Gambar Makakwa as chief of staff of the Bangsamoro Islamic Armed Forces Moro Islamic Liberation Front. So mao ni ang official nga di na lang ato basahon ang tanan.
1: Oo. Pero ang mga importanteng unod sa suspension.
0: So ang maong meeting sa Central Committee nahitabo ni adtong June 3. 2006, dugay na da ini dito
1: 2026.
0: Sa dito ni nahitabo sa Davao.
1: Pero ang mga rason ani dos na sila'y upat ka rason nga gi plaster no una ang assumption sa BARM interim chief minister ni adtong March 3, 2025 pa no last year nga walay prior consultation kuno sa Central Committee sa MILF. Ikaduha, ang pag-ilis kuno sa 41 MILF nominees sa BTA nga gipulihan og iyang mga kaalyado bisan na ay direct order nga ihunong, no? Sumurag a sort of defiance. Unya ikatulo, ang pag-dismiss kang Education Minister Muhakir Iqbal nga walay consultation gihapon sa committee. Ug ang ikaupat, pagdagandag isip independent candidate sa September 14 parliamentary elections bisan og nag-apply under sa UBJP. So kana tong upat ka essential nga rason nga gipakanaog sa committee kaubang dos.
0: Mm-hmm. So masubo. Uh-oh. Masubo.
1: Defiance daw og insubordination, no? Inaot na ko ani unsa po'y acceptance ni ani, no? Acceptance level sa gisuspindi, no?
0: Actually, natin mga inside stories nga nadungog niya na from very reliable sources, but we wouldn't like to discuss it nga kita-kita lang. But ang ano lang, mura og just a tip of the iceberg, nagaingon ang company makakuha nga actually it was discussed by the Central Committee kadtong panahon nga gitanggal si Muhammad Alhaj Murad o giilisan ni Sami Gambar o matod pa sa company si Sami Gambar. Aduna ko ni blessing na sa Central Committee. Murag one of the tactical moves nila to solve a problem. Kung unsa man ang problema, I'm not at liberty to discuss it.
1: Uh-huh. So ubay-ubay nga resolution dos pagka July 19. Gihingusgan po nila tong resolution nga ang subject mao ang pag-suspend sa decommissioning sa nahibilin ng mga 14,000 MNLF combatants, no? Ipasar gihapon kini sa Central Committee dito kini sa Camp Darapanan ni adtong July as of last year, no?
0: So gisulod sa ano?
1: Gipirmahan kini ni Alhaj Murad as secretary og ni Muhammad Arim, no? Ang sulod ni aning maong resolusyon kaubang dos ang decommissioning sa nahibiling 14,000 ka mga MILF combatants og 2,450 ka mga weapons. Bugat yun, ubay-ubay ang mga weapons, musugod only upon the substantial compliance. So kinahanglan mapatuman sa GPS, no, o gobyerno sa Pilipinas o uban pang mga tracts of normalization, appeal na ni ani ang provision paghatag sa socio-economic package nga mauy giagrihan kuno, no? So ang rason, wala pa matuman ang socio-economic package para sa 26,145 nga mga decommissioned fighters sama sa housing, livelihood, education og pinakadako nga problema nga ilang nakitaan, no? So kato ang nagpaluyong rason nga as of last year ikaduhan nilang resolusyon gikan sa Central Committee. So challenge kini dos, no? Nga matagaan yun ni action kay duol na ang eleksyon.
0: Mm-hmm. So dako kay nga challenge, because pag-abot sa eleksyon manggod kaubang Ruby, mag-abot-abot na sila sa mga areas nga isa naman kay area ng ilang nalibot-libutan sa pagkampanya, and then na ay mga dagko nga gatherings sa mga tao og kining maong mga gatherings, vulnerable ka ini sila na alay magpabuto diha libintador adunay kasikas sa mag-stampede and then it would always be charged sa bisag asaman nga grupo, no? Iyahay sila pasangin lang.
1: Dos, ang latest, June 20, maunay pinaka-latest nga resolusyon, karong tuigan ni June 2026 sa Central Committee. Ang subject, pagpangayo og independent probe, no? Investigasyon, patas. Impartial nga investigasyon. Gipasakin sa Central Committee, human sa June 18 nila nga nahitabo ang police operation sa dato paglas kung asa pito ka mga MILF members ang namatay. Mm-hmm. So, speaking of resolutions, kini ang tulo ka major resolutions nila nga We don't know. Mas maayog yun in the days to come, maka-interview kita para makita nato og na plan siya na ba ni? Na-action na ba ni? No? O dili na ba ni matawag na tong hulga sa kalinaw para sa umaabutay nga eleksyon?
0: Magpano sa tabi. Daghanday itag mga ano, listeners nga atong i-greet. Una si Jikoy Padang, may buntag sa mga tanan si Manuos sa Banoy, si Vic Yuson, si Kin Ahadnab, bandaha siguro ni, gipang balibali man ilang mga pangalan, si Yanni Subricari, of course, si Vice Mayor Rican Caligunan diya sa Davao, sa Caraga, Davao Oriental. Mayong buntag sa inyo hang tanan. O sa uban pa nga, di ako mabasa, sama ni Telma Gomez, uban pa, Sherwin Ginawatan, daghang salamat sa iyong pagpaminaw.
1: Yes, og speaking of avid listeners, syempre, una mo lakaw sa trabaho, ga pamahaw or anything he does, una siya mo largo dos, no? Naagyo ni si Dato Das Manyal nga naminaw pod tungod kay ang iya hapong mga kaparyentehan na pod nasulod sa barm areas, no? So, nagapag-greet pod sa ato. Ambot, no, sa animadakpan. Na araman ni sa kidapawan. Dato, happy listening.
0: Ang atong mga mananakop at sa nakaharon mula o kuan man, nag-recharge pa sila. Nagihapon rin si Roniel Umani Kasawitan, si Berta Malitok, si si Tagalilong Irene, Maribeta Punto, Jayan Umbong, kini. Ato ang mga ano, tiga paminaw. Dahil salamat.
1: O giha sa Binuligan dos, naminaw pod si Sir Inchik Salmorin, no? Inchik ni siya pero dili ni siya Chinese.
0: Dili Chinese.
1: Yes. O happy listening diha Sir Inchik.
0: Unsa tawag niyo siya? Chik, mayong buntag chik. Chik.
1: O di ba ka int? Mas gwapo man ang chik.
0: Mayong buntag chik. Yes. So, balikan na ito kanya itong kinihisgutan kayo. Daghan na kayong mga, resolusyon yung panghimo ang moro Islamic Liberation Front o mga katinig 40 ang hinaot-unta kita nga kining national government will address kay kato ilang mga resolusyon kinahanglan din to gyud nga mulihok ang national government para pod ma-resolve maibsan man katong mga tension nga nahitabo diha kay for one bisan kining bag-ong secretary sa OPA Pro, Office of the Presidential Advisor on Peace and Peace Reconciliation and Unity, si si pangalan na ni
1: sa OPA Pro,
0: no, si Sinen, forgot the name, but adunay commitment ang si OPA Pro. Very recently, adunay po siya ki-pronounce, adunay siya commitment nga the government kuno will abide by and will support the peace process to its fullest hangtod nga mahuman kini. Ang pangutana. Ang pangutana. After the election sa yes. Unsa ang dagway sa pag-sustain sa peace process if dili na mo daog kining mga MILF kay aduna biay I am not saying no nga dili sila mo daog but of course there is a possibility that the kining grupo ni Makakwa and traditional politicians will gang up against them kay di baya basta-basta sila aduna ni mga pwersa pod aduna ni mga aduna pag yung mga nagpaluyo ng mga hooks mga peace saboteurs no
1: ambot so, nus ani mawala ang mga saboteurs dos bisag asa nga negosasyon pag naay saboteurs muhagsa man gyud no
0: ang problema mo gyud ani kang mga saboteurs nga uban na diha sa gobyerno nasa sulod sa gobyerno
1: yes so ang utana kinsa to ganiha ang secretary si secretary Mel Sinen S. Sarmiento
0: appointed
1: April 26 21 2026 bag-ura dai dos.
0: Bag-ura. Gipulihan niya tong si General kinsa punto nga nag-ano sa ground commander panahon sa COVID, panahon ni Presidente Duterte.
1: Yeah, og speaking of commitment sa gobyerno, ingon ni PBBM og sa UPAPRO ang appointment niya para sa civilian work phase. So katuunta ang sentro sa trabaho gyud ni Sarmiento, no, ni secretary, nga mupahigayon sa peace process, mufocus aron ang reconciliation, local governance ug socio-economic reintegration, ma-plastar ang pahigayon gyud sa mga BARM areas, no.
0: Mm-hmm.
1: Og matud pa niya, i-quote na to si Secretary Sarmiento, "We will work tirelessly toward the attainment of sustainable peace."
0: Muna yung commitment.
1: Oo. So, unsag yun eh. Pagpaligo ni aning sustainable peace, no?
0: However tireless you may be, kung ang inyohang partner, inyohan ang gisiak, inyohan ang giano, nagkatibulaag na, or maabot sa panahon na mag-away.
1: Tireless yun. Kaya mo pa ipunon pag-usab para magkaroon o kanang balik tiwala, no? So
0: actually sustaining the gains of the peace process, dili yun makatabang ng ato ang i-divide and conquer kining mga dating nakig bisog for how many years.
1: Ubay-ubay og defined kini in specific terms, no? Normalization track pinaka priority dapat, sige i-check na to og nakabot ba, no? Pinaka priority dapat ang yung kapalit daw ng pagbaba ng armas ng MILF o MNLF socio-economic package para sa katulaging 26 mil kapin, no? Decommissioned
0: combatants, decommissioning, no?
1: So cash, health insurance, livelihood, housing o education. So kato ang mga matawag na itong part sa peace package. Transitional cash assistance na ibigay na ba ang officially sa tanan, no? Katong mga nasaad og housing, pinakadako nga problema karon, og education, skills training, mga birth certificate para counted sila as residents sa Pilipinas, no?
0: Kaya even that, no, as simple as birth certificate, kung mo hantanawon, but
1: gani, no? Gaan kaayo. Pero paano malista og maila nga legitimo kini nga mga Pilipinos dos, no? Ang mga kaigsuunan nato diha nga moro kung ultimo birth certificate nahimo pagyudeng usa sa dakong problema.
0: Kaya ang context mo ganun, sa una nga na sila nakigbisog sila, wala man lagi ila ang gobyerno, and then sa ilaha foreign manggod ng foreign for them kanang birth certificate nga konsepto. In the same way nga bisan ka ng ato ang justice system is foreign na sa ilaha. Kaya na sila way of resolving conflicts. So partly sa of course sa integration.
1: Yes.
0: And since dili lang ang mga kombatants ang ato ang gina-integrate sa mainstream society, dapat katupong mga anak sa mga kombatants nga wala na rehistro, wala yung birth certificate, apply siya sa holistic nga process.
1: Yes. So og sa peace and order election, related sa election, na atong Rideau settlement, mutabang sila sa mga local government units, no? Atong usbon ang gobyerno nasyonal led by PBBM ug siyempre ang secretary sa UPAPRO ug ang iyang mga instrumentalidad ni commit nga mutabang sa aron hiusahon ayuson ang clan feuds una mag-eleksyon dos.
0: Actually, doon yung mga efforts nga nakita nato pipila ka mga efforts nga nakita nato before election, but it is not the effort of UPAPRO. Mas effort pa sa ML. But what is good is, in fairness, girevive na katong CCCH
1: Cessation of Hostilities.
0: Committee, no? On the cessation of hostilities. Kay for a while, nahimo ni siyang stagnant or diligid na hilom gud siya. For a while. But shortly before magsugod ang election period, girevive kini with kining appointment po ni aning bag-o nga OPA Pro Secretary. But as to what have they done so far, Morong?
1: Sa una, dos, mahinumduman ta ka, no? Sila Rexan, Morong, kabahin gid mo sa pag-monitor ni ani on the part of the media sa cessation of hostilities.
0: Yeah.
1: So, unta na agiha po na nga mga effort, labi na ma-consolidate katong mga well-meaning media partners para makita ang work on the ground, dos, no?
0: Actually, in fairness, partner Ruby actually goes to the Bantay ceasefire.
1: Yes.
0: So,
1: naapa ni Ron?
0: Naapa sila. In fact, pero dili na sila moving, dili na sila working as an organization ng Bantay ceasefire. Pero tungod sa kadugay sa ilang pinagsamahan o sa kanang communalities nila, sa kanang kalalum sa ilang camaraderie, yes. Nag-uban-uban gihapon ni sila
1: mauni sometimes. Mauni ang mga the art of watchful engagement. Bitaw, oo. Ang kahanas ba?
0: Si Dato Haron Mantawil, yes. Si Mike Luay, si Rexal, si Yul Ulaya.
1: Si 40.
0: Oh.
1: Unya, so, kuyaw yun nga papel dos, no?
0: Gana sila.
1: Nya appeal ani dos sa peace and order towards election, security coordination sa AFP, PNP, BARM government para sa peaceful polls, no? So, bugat-bugat ni kay ang pinakaprodukto ani dos kinahanglan harmonization gyud og dili pag kasiak-siak og siyempre na appeal din hi ikatulong nga component sa ilang peace and order sa eleksyon nga tahas dos ang voter education sa mga conflict affected communities sa BARM.
0: Wa na kita oras, lampas na tao ga 2:40 pero very briefly lang, ano, paspas lang, unsa atong i-expect next week diha sa ano, trial.
1: Yes, next week malauman gihapon nato. Ay, next week Lunes, mupanaog ang presiding officer og iyang hukom ni adtong pronouncement ni
0: Sheila.
1: Dili lang kay Sheila, pronouncement ni Attorney Ligutan nga usa sa private prosecutor, no? Kung na unsa man ni sa termino,
0: kini mga prosecutor nga sa magsige og discuss og merit sa kaso, sa merit sa kaso diha sa ano media.
1: Yes.
0: Eh, bawal na sila. Oo.
1: Kung violated ba o nakasala ba si Attorney Ligutan ni adtong pag-ingon niya, no, nga kadtong misleading, there's no such thing as misleading nga ginaalaw sa korte, no, kadtong pagkuan, pag-react ni Attorney Ferrer.
0: Dili allowed na, ang misleading.
1: Misleading is allowed og ni Lola Abugada. So magpanaog og desisyon si Chief Escudero, Senator Chief ni ana.
0: Another thing ni guwas na human naman ang testimonyo sa COA and agmusnod katong mga special disbursing officers sa DepEd og sa Office of the Vice President. So mga katinigwa, nagintay oras.
1: Yes, og salamat kaayo sa inyong pagpakigduyog sulod sa usa ka oras. Next week po dos malauman nato nga naay mo makahinabi nato mahitungod sa nahitabong nasyonal nga isgutanan sa mga tribo. Kabahin ni ani may gathering sila dako kay nga gathering dos. May mga Mindanao representatives kita og gani usa diha ang miyembro nato sa ICON naa sa ilalom sa CMEM or sa CMEM sa Colombia nga nakatambong ug bugat ang mga nahimong hisgutanan tungod kay ang ilang usa sa objective ang pagpaabot sa ilang masukulong diwa ni aning Pax Silica. So wala naman tayo oras, tinig 40 Ruby Padilla season.
0: Tinig dos, Romy Luzman, nagpasalamat sa pakiguban ka namo, nagdagaingon ng ayaw ka maghawa kay musunod na yon. Ang atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario, mag-uban-uban na sub kita sa Lunes.
4: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang lang katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawag mong gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba?
7: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
7: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
9: Normal na ang pagpagawas sa hugaw sa anak ni Rhea Abenido, taga Kaparan, Ipel, Zamboanga, Sibugay, kay iyang gipatumar sa Kidiake Vitamins.
10: Ako anak pa, isa kasi manag siya, hindi makalibang. Gabala ka na kayo, may kaning anak si Papa, kapalitian ako, anday, Yaki Vitamins. One day rin sa siya nakainom, twice pa na ako pagpainom, kalibang sa pagkaugma, Zodiac.
9: Yan ang Kidiake Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
11: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o antibiotic, sakit man ang gahapon daw, nagahubag mo kayo. Niya, nagkuha siya kuton, yung butangan o iuwi, yung hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
12: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
13: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
14: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
13: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
15: Ang oras ganap na ang alas 7:11 na.
13: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
16: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
15: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Sabado 15 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
13: Headline.
15: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, abot sa 123 mga motorsiklo at tricycle ang na-impound. Matapos na namang ikinasang plan lambat bitag sasakyan na sa bayan ng Kabakan, Cotabato dahil sa mga paglabag sa batas trapiko.
13: Headlines.
15: Lalawigan ng Cotabato, inaasahang hindi daw makakaranas ng matinding epekto ng El Nino phenomenon ayon sa saray ng Department of Science and Technology o DOST.
13: Headlines.
15: BFP Caraga nagtungo sa malayong paaralan para ituro ang kahalagahan ng fire safety.
13: Headlines.
15: Samantala, drug pusher na arrest naman sa ikinasang anti-drug operation sa bayan o sa Osamis City.
13: Headlines.
15: Dagdag na puwersa ng militar, itinalaga na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para tiyakin maging maayos ang kauna-unahang barn parliament election.
13: Headlines.
15: Detalye ng mga balita, susunod na.
2: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
17: Tapos may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo na okay na.
2: Ikaw diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
18: Asa namin in town ang akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
19: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
20: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
21: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
22: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga ma'am?
21: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
20: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
23: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

Ginap na nga alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita, aabot naman sa 132 mga motorsiklo at 11 tricycle ang nakaimpaw na ngayon sa Municipal Police Station ng Kabakan, Cotabato matapos ipinatupad nito ang uplan na lambat bitag sasakyan. Kung saan nag-sanib puwersa ang Kabakan na PNP, Traffic Management Unit, Highway Patrol Group at iba pa mga law enforcement agency para ipatupad ang naturang batas kabilang sa mga pangunahing violation ng mga nahuling mga motorista ay ang pagmamaneho ng walang kaukulang dokumento gaya ng driver's license at expired na ang ORCR ng motorsiklo. Isinagawa ng Kabakan PNP ang uplan lambat bitag sasakyan para malabanan ang mga kaso ng carnapping at iba pa mga pagnanakaw ng motorsiklo. Katuwang naman ng pulisya sa pagpapatupad ng naturang operasyon ng mga BIPAT member mula sa iba't ibang mga barangay, samantala maliban na sa paghahanap ng mga dokumento ay ilang mga motorista din ang nakitaan ng paglabag dahil sa pag-modified ng kanilang muffler o tambotso.

dering ng mga otoridad para ito'y mapanagot sa mga kasong kinakaharap. Samantala, sa Sarip Aguaca, Maguindanao del Sur, nagdulot naman ang pagkaalarma sa mga residente ang nangyaring habulan sa pagitan ng mga pulis at ng riding in tandem na ayaw tumigil sa o na hindi

matapos namang umiwas sa checkpoint ang riding in tandem na batid na bigla na lamang nagpaharurot ng takbo ang dalawang lalaki sakay ng motorsiklo nang ito'y kakapkapan sana ng mga otoridad sa bahagi ng National Highway, particular malapit sa round ball ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Nalaman na ang naturang mga magkaangkas sa motorsiklo ay meron umanong dalang baril. Kaya't hindi ito nagpakapkap pa. Nagkaroon pa ng ilang minutong habulan na nagresulta sa pagka-aresto ng isa sa mga sospek. Hindi muna pinangalanan ng mga otoridad ang nadakip na sospek. Alas 7:19 na ang oras, samantala sa ibang mga balita. Dumating na ng dagdag na puwersa ng militar para magkaloob ng seguridad sa mga lugar na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang mga ito ay itatalaga sa mga lugar na natukoy bilang hotspot sa darating na eleksyon, particular sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, na may mga history ng labanan at presensya ng mga armadong grupo. Samantala, pinagtibay naman ng COMELEC, AFP at PNP at ng mga lokal stakeholders ang kanilang koordinasyon para sa mas ligtas at maayos na first barn parliament election sa darating na September 14. Pinangunahan ni COMELEC o pinangunahan ni Attorney Muammar Guyo ng Commission on Election kasama si 6ID Philippine Army Commanding General at the Joint Task Force Central Brigadier General Ricky Bunayog. Ayon na kay Bunayog, malaga ang naturang koordinasyon para matiyak ang mapayapa at maayos na eleksyon. Samantala, tiniyak naman ng militar na mahigpit ang kanilang coordination sa Commission on Election of COMELEC at maging sa Philippine National Police. Layunin ang naturang pagpupulong na pag-isahin ang security plans, linawin ang mga responsibilidad, palakasin ang communication mechanism at matukoy ang mga posibleng banta bago, habang at matapos ang eleksyon. Ayon pa kay General Bunayog, kasama nila sa naturang pagpupulong ang mga election officer ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Area at iba pang mga law enforcement unit.

Samantala, patuloy na iniimbestigahan ngayon ng Bureau of Fire Protection sa bayan ng Aliosan Cotabato ang naganap na sunog sa isang sasakyan sa bahagi naman ng Sitio Tubac, Barangay Pagangan, Aliosan, alas 8 pasado kagabi. Nabatid na bigla na lamang nagliyab ang naturang sasakyan at kasama rin sa nasunog ang bahay. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang dahilan ng naturang insidente. Balita mula sa Osamis City, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang tulak sa ipinagbabawal na gamot. Nabatid na inilunsad na ng PNP ang naturang operasyon makaraang isinagawang surveillance operation na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect na nakilalang si alias Imoy na taga Purok 5, Barangay Gango, Osamis.

Camis City. Ang operasyon ay nilunsad alauna kahapon ng hapon kung saan nakuhanan ito ng ilang gramo ng shabu at na-recover din ang buy-bust money na ginamit sa naturang operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, umas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakaharapin ng naturang suspect.

Balita mula naman sa may Coronadal City, na aresto naman ng mga otoridad ng isa pang tulak ng ipinagbabawal na gamot, kung saan naabot naman sa mahigit 30,000 pesos na halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska mula sa kanya. Ikinasa ng Coronadal City PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ng korte dahil sa paglabag sa Republic Act 9165. Dito na aresto si alias Bernard ng Barangay Tapland. Sa ngayon ay nakapita ito sa detention facility ng Coronadal City PNP.

0: wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
1: Mawad-an ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko ang Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
0: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Dali nang anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Kapag bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Kalintong pagbuntis ko, sige ako magaplas Yaki Oil.
2: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
0: Ganap tang alas 7:26 ng oras, dagdag ng mga balita. Balita mula sa lalawigan na ng Cotabato. Inaasahang makakaranas ng near normal hanggang mild drought ang lalawigan ng Cotabato sa buwan ng Agosto. Batay ito sa isinumiting August 2026 El Nino Risk Mapping ng Project Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines o Saray ng Department of Science and Technology o DOST. Ang lalawigan ng Cotabato ay makakaranas lamang ng near normal hanggang sa mild drought o banayad na tagtuyot ngayong buwan. Ibig sabihin ang dami ng ulan ay bahagyang mas mababa kaysa karaniwan, ngunit hindi pa ito sapat upang maituring na matinding tagtuyot. Bagamat walang inaasang matinding tagtuyot, maaaring magkaroon ng moisture stress o ang kondisyon kung saan ang halaman ay hindi nakakakuha ng sapat na tubig upang matugunan. Ang normal itong paglaki lalo na sa mga lugar na kulang sa supply ng tubig o mababa ang moisture ng lupa. Nananawagan naman si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza patuloy na magtipid ng tubig para makatulong sa pagtugon sa posibleng epekto ng El Nino, lalo na sa mga lugar na maaring makaranas ng moisture stress.

0: Inipresenta naman ng Total Power Incorporated kay Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang iba't ibang serbisyo na kanilang maibahagi bilang potensyal na mamumuhunan sa sektor ng enerhiya sa lalawigan ng Cotabato. Ang kumpanya ay kilala sa paghatid ng mga kontro o conventional at renewable energy solution na napakikinabangan na sa malaking bahagi ng bansa. Ayon kay Total Power Incorporated by Vice President Engineer Roxana Raquel, ang kanilang kumpanya ay may kakayahang magbigay ng maayos at matatag na supply ng kuryente sa komunidad. Sa ginawang pagpupulong, binigyang din ni Governor Mendoza ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maasahan at abot kayang enerhiya na niyaya pundasyon sa pagunlad ng ekonomiya at mapapalakas ang kabuhayan ng bawat mamayang Cotabatenyo. Sa naturang pulong, inaasahan naman na ito'y magbibigay ng kaginhawaan para sa mga mamayan sa lalawigan ng Cotabato, particular sa usapin ng enerhiya. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Ipinakita ng 213 kabataan mula sa siyam na paaralan sa bayan ng Baganga ang kanilang aktibong pagkikilahok at pagkakaisa sa isinagawang linggo ng kabataan 2026. Kabilang sa mga lumahok ang mga mag-aaral mula sa Poo Integrated School, Santa Cruz Elementary School, Our Lady of Guadalupe National High School, Davao Oriental State University di Baganga Campus, Crispin Rojas National High School, Dr. Beato National High School, San Isidro Integrated School, Baganga National High School at Marinol School of Lambahon. Hindi lamang selebrasyon ng LNK, kundi nagsilbi rin itong plataforma para maipahayag ng kabataan ang kanilang mga saluubin, malinang ang kanilang mga talento at kakayahan at maging aktibo ang katuwang sa pagpapaunlad na komunidad. Ayon kay LYDO Head Eileen May Alvar, ipinapakita ng pagdiriwang na ang kabataan ay hindi lamang mga leader ng inaharap, kundi mahalagang katuwang na ngayon sa paghubog ng mas matatag at progresibong Baganga. Ipinahayag naman ni SK Federation President Geoffrey Samonte ang kanyang kasiyahan sa nakitang sigla at potensyal na kabataan sa iba't ibang aktibidad ng LNK. Samantala, tiniyak naman ni Mayor Larry Taya ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan ng Baganga sa mga programa para sa kabataan. Pinatutunay ng programa na kapag pinakikinggan, binibigyan ng oportunidad at tinhubog ang kakayahan ng kabataan, mas nagiging aktibo silang katuwang sa pagtatayo ng mas maunlad na bayan. Sa ibang balita naman, hindi naging hadlang ang mahirap at mabatong daan para sa mga tauhan ng Caraga Fire Station na marating ang Andres Lumay Elementary School sa Sitio Panapa, Barangay Santa Fe, Caraga, Davao Oriental para magsagawa ng public fire education kamakalawa. Sa kabila ng hamon na sa biyahe, itinuloy ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang kanilang pagpunta upang maihatid sa mga batang mag-aaral ang mahalagang kaalaman tungkol sa kaligtasan laban sa sunog. Mas naging masaya at kawili-wili ang aktibidad sa pagdating ni Berong Bombero, ang mascot ng BFP na agad nakakuha ng atensyon ng mga bata. Sa pamamagitan ng storytelling activity na Playtime with Coco na ipaliwanag sa mga mag-aaral sa mas simple at madaling tandaan na paraan ang mahalagang paalala tungkol sa fire safety. Sinundan ito ng masiglang pass song kung saan umawit at sumayaw ang mga bata habang natututuhan ang tamang hakbang sa paggamit sa fire extinguisher. Ipinakita rin ng aktibidad ang patuloy na pagsisikap ng BFP na maabot maging ang mga komunidad na mahirap puntahan upang matiyak na walang batang maiiwan sa pag-aaral ng mahalagang kaalaman para sa kaligtasan. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Alas 7.33 ng oras, samantala dalawang miyembro naman ng Communist Terrorist Group o CTG ang nagbalik loob sa pamahalaan sa magkakahiwalay ng mga lugar sa Don Carlos, Bukidnon at Malaybalay City, Bukidnon kahapon. Unang sumuko si o nagbalik loob si Dodong alias sa Dodong, 42 years old, isang binata na magsasaka at miyembro ng nabuwag na Guerrilla Front 53 o CF. Guerrilla Front 53 o GF 53 Southern Mindanao Regional Committee. Nagabalik-loob naman sa tropa ng 2nd MPFC Headquarters sa Barangay Pinamaloy, Don Carlos, sa Bukidnon. Ang naturang dating membro ng NPA, samantala si alias Rapid, 53 years old, na dati ring membro ng Special Regional Strike and Development Group o SRSDG, SRC2 Northern Central Mindanao Regional Committee, ang nagbalik-loob naman sa tropa ng pamahalaan. Kasama nga ibinalikan ng mga ito ang o kanil, kasama sa kanilang pagsuko ay ang pagsalong naman ng kanilang mga armas. Nangako naman ang pamahalaan na sila'y tutulungan para sa kanilang pagbabagong buhay kung saan makikinabang ito sa programa na Balik-Baril Program ng Pamahalaan at inaasahan ding makikinabang sa Amnesty Program. Sa pinakahuling balita sa iba't ibang panig ng Mindanao,

Tiniyak naman ang PNP Regional Office 10 na patuloy ang kanilang kampanya laban sa smuggled cigarettes. Ayon kay PNP Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano, na ang kanilang lugar ay transshipment point lamang ng mga smuggled cigarettes. Gayunman ay pinaigting nila ang kanilang kampanya laban dito, kung saan sa mga nagdaang araw ay milyong-milyong halaga ng smuggled cigarettes ang kanilang nakumpiska. Kabilang umano sa mga lugar na daanan ng smuggled cigarettes, hindi lamang ang Cagayan de Oro City, bagkus kasama na ang Lanao del Norte, Lanao del Sur at ang lalawigan ng Bukidnon. Sa mga balitang pambansa, inilatag na ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC Executive Director Undersecretary Danilo Pamunag ang kanyang direksyon para sa pagpapatuloy ng kampanya ng pamahalaan tungo sa pangmatagalang pangkapayapaan at sustainabling kaunlaran. Sa kanyang pag-upo bilang pinuno ng task force, na nanawagan si Pamunag sa mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, security forces, civil society at mga komunidad na makiisa upang makamit ang layunin na wala ng batang Pilipino ang lumaki sa anino ng armadong tungkuli o armadong tunggalian. Anya, ang tunay na tagumpay ay ang tunay na tagumpay ng kapayapaan ay hindi lamang nasusukat sa pagkawalan ng engkwentro kundi sa pagkakaroon ng ligtas na paaralan, oportunidad sa kabuhayan at pagtukoy sa serbisyo ng pamahalaan sa mga dating apektadong lugar. Inilatag din ito ang tatlong pangunahing haligi ng kanyang pamumuno, ang pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng koordinasyon ng mga ahensya, pagpapanatili ng presensya ng pamahalaan at sa mga komunidad at ang pagpapatuloy ng mga programang pangkaunlaran.

suportado naman ang Senado ang plano ng Pax Silica Industry Hub sa bansa ayon kay Senate President Sherwin Gatzalian. Bagaman at suportado nito ang naturang hub, subalit kinakailangan munang matugunan ang ilang kondisyon bago ito maipatupad sa pagdinig ng Senate o sa pagdinig ng Senado kahapon. Sinabi ni Gatzalian na may mga kaakibat na panganib at kondisyon ng malaking proyekto na dapat ay pag-usapan at tiyaking maprotektahan ang interes ng bansa. Anya, mahalaga ding mapangalagaan ang karapatan ng mga lokal na mga komunidad na maaaring maapektuhan ng proyekto, particular na ang mga residente ng Tarlac. Kailangan din anyang tiyakin ang sapat at matatag na supply ng tubig at kuryente para sa operasyon ng industry hub. Anya, ang kahalagahan ng technology transfer upang hindi lamang mga dayuhang kumpanya ang makikinabang sa proyekto, kundi magkaroon din ng pagkakataon ng mga Pilipino na matuto at makakuha ng mas mataas na antas ng kasanayan. Ang Pax Silica bilang posibleng maging malaking hakbang daw sa pagbabago ng industriya sa bansa ayon kay Gatzalian. Sa pinakahuling balitang pambansa, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa hukuman na ipagpaliban muna ang posibleng paglalabas ng arrest warrant laban sa Vice Presidente habang nag-didesisyon pa nila ang hukuman kung mayroon itong otoridad upang dinggin ang kasong grave threat na isinampal laban sa Vice Presidente. Ayon na sa abogado nitong si Attorney Paul Lawrence Lim, ginawa nila bilang bahagi ng motion to quash na inihain na nila sa Quezon City Regional Trial Court noong araw ng Huwebes ay dahil daw sa kawalan ng jurisdiction. Ayon kay Lim, ang pag-issue ng warrant of arrest ay paggiit ng otoridad na kinikwestiyon ng kanilang grupo. Noon narito ay may espekulasyon na maaring isuhan ng hukuman ng warrant of arrest ang Vice Presidente kaugnay ng tatlong bilang ng grave threat na inihain ng Department of Justice. Tiniyak naman ang abogado ni Duterte na kinukonsidera nila ang lahat ng opsyon sakaling hindi pagbigyan ng hukuman ang kanilang motion. Nagugat ang naturang kaso sa online press conference ni BP Sara noong Nobyembre ng taong 2024, kung saan pinagbabantaan umano ang First Family.

Binigyan din naman ni Senador Ray Erwin Tulfo dapat manatiling miyembro ng Senate Committee sina Senador Jinggo Estrada at Rodanti Marcoleta kahit sila'y nakakulong. Ngunit hindi dapat papayagan bumoto sa mga committee proceedings. Inihalimbawa ni Tulfo sa kaso noon ni dating Senador at kasalukuyang ML Party List Representative Laila De Lima na dating miyembro ng Senate Committee nung siya ay nakaditine. Ayon kay Tulfo, nakapaghain pa rin na noon ng mga panukalang batas si De Lima ngunit hindi siya nakaboto dahil hindi siya nakadalo sa mga sesyon habang nasa kulungan. Iginit niya nga dapat din ganito ang treatment kina Estrada at Marcoleta. Si Marcoleta ay nakakulong kaugnay ng kasong plunder na isinapa laban sa kanya matapos hindi daw na ideklara ang donation campaign na kanyang tinanggap bago ang eleksyon o bago magsimula ang campaign period. Si Estrada naman ay nakaditine dahil naman sa plunder case at graft charges. Sinabi ni Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Energy, na tatanungin niya ang National Electrification Administration tungkol sa posibleng pananagutan ng mga politikong hindi nagbabayad naman ng kanilang electricity bill. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, maringkinun din na ni Russian President Vladimir Putin

Bilang isang pagtutuwid, mariing kinundinan ng Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa isang isla malapit sa kanilang teritoryo, tinawag ng Japan. Na ito Rufo, isa sa apat na isla sa Kuril Chain ang inaangkin ng Tokyo ngunit kontrolado ng Russia, sinabi ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na hindi katanggap-tanggap ang pagbisita ni Putin dahil masakit umano ito para sa mga Japanese. Agad ding ipinatawag ni Japanese Foreign Minister to Russian Ambassador na isa itong paglabag ang ginawa ng Russia kaya't maghahain sila ng formal na protesta. Samantala, iginit naman ng Russian Embassy na bahagi ito ng teritoryo ng Russia ang maliit na isla at legal umano ang pagkakabilang ng mga ito sa kanilang bansa. Ang apat na isla ay sinakop ng Soviet Union ilang araw matapos sumuko ang Japan noong World War II. Hanggang ngayon patuloy itong inaangkin ng Japan at naging pangunahing dahilan ng hindi pagkakaroon ng formal na peace treaty ng dalawang bansa. Lalong lumamig ang relasyon ng Russia at Tokyo matapos naman ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022 kung saan sumali ang Japan sa mga bansang nagpatupad ng sanksyon laban sa Russia. Sa balitang pang-ekonomiya,

sa loob ng malaking o sa loob ng mahigit isang dekada na patunayan ang Pilipinas ay may kakayahan itong maging isa sa mga pangunahing puwersa sa paglago sa Asia. Mula sa matatag na industriya ng electronics hanggang sa pagkakaroon ng isa sa pinakamalaki at pinakabatang English-speaking workplace sa mundo, nakapagtatag ang Pilipinas ng isang ekonomiyang lumalawak sa pandaigdigang ugnayan. Hindi lamang business process outsourcing o BPO ang kilalang lakas ng Pilipinas, mas maraming kumpanya, mga Pilipino ang nagmamayari ang lumipat na sa mas mataas na antas ng value chain mula sa traditional na back office operation tungo sa knowledge-based services, digital solution at advanced electronics. Kasabay nito ay muling binago din ng regional ang pagpapalit ng mga supply chain sa Asia. Ang takbo ng pandaigdigang kalakalan, dagdag pa rito ang walang taripang pagpasok na mga produktong Pilipino sa Hong Kong kung nagbibigay sa mga negosyo ng mabilis at mahusay na daan patungo naman sa mas malawak na pamilihan sa Asia. Ngunit para sa maraming negosyong Pilipino, hindi na sapat ang maging mahusay sa outsourcing. Ang susunod na yugto ng paglago ay nakatuon naman sa paglikha ng mas mataas na halaga sa pamagitan ng pagdidisenyo ng mga produkto, pagbuo ng makabagong teknolohiya at pagkuha ng pandaigdigang kapital at pagpapalawak ng operasyon sa iba't ibang merkado. Ito naman ang hamon na tinutugunan ngayon ng Hong Kong sa pamamagitan naman ng Northern Metropolis, isang malawak na development project na inasahang magiging susunod na sentro ng Innovation and Technology o INT sa kanilang bansa. Samantala sa balita, sa larangan naman ng sports,

0: Nakatakdang makakaharap ni Filipina tennis sensation Alex Ayala si Elena Gabriela Ruz sa Cincinnati Open. Ang mananalo sa kanilang dalawa ay haharap naman sa quarterfinals sa pagitan ng number 9 seed na si Amanda Anisimova at Sinip Sonmiz. Noong nakaraang taon, hindi nakalaro si Alex sa Cincinnati Open matapos siyang umatras dahil sa injury sa balikat. Samantala, galing si Alex sa Canadian Open sa Toronto kung saan umabot siya sa round of 16 bago natalo kay Belinda Bencic mula nang magkaroon ng breakthrough sa Miami Open noong nakaraang taon. Patuloy na gumagawa sa kasaysayan na si Alex. Umakyat siya sa number 20 sa world ranking at naging crowd favorite sa iba't ibang torneo. Ayon kay Alex, nakikita niya ang pagkakatulad ng kanyang journey kay Manny Pacquiao, lalo na sa paraan na kung papaano nagkakaisa ang mga Pilipino upang suportahan ang isang atleta. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga punaing balita ay tinampok ngayong umaga po nang Sabado 15 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Umadhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance.

display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan!

0: Iboto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagbubula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaaring maging malubha ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kayoloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.